0: kiti.
1: Aunty Tope ni Olubadan next state.
0: Kirapita, kirapita.
1: Mokima.
0: Afadide. Olima mafide.
1: Ajio ma wawo.
0: Ijo ma jenta kate.
1: Awo si ma ya. Awon eyan kan bi abanirin kaye ni o dara
2: beeni
1: awon eyan kan si n bi abanirin kaye ni o sun eyin awon abanirin kaye ni o sun seyin bi ati yin o le jo pade wa o mun ti n pe ni ogun ghost olohun ni jo wonu aye wa ile aye
0: o fun eyin mo ma ni so
1: loni

0: arakunrin yin tin se ti anile ewe alakobere kan awa so fun pe ah eh o se lo fe fe mi eh si nc na ni
1: lo a ma lo
0: lo se mu dani te mi o fi pari degree ti lo safu ah ko le jo o ko le jo o
1: ada ki wa
0: na le jo o ah bo ya ki wa na gban
1: ko gban we re pepe
0: iwe re pepe ko ko jawe so bi o tori pe ko mo je ko ya o mo ko ya abi wo lo do do abi wo le do ndo nto won tori pe awon obi won le ti nkan kan lati nu won ti odun tawon de ti tawon de odun keji tawon wole ila ko se process pe o na se wole e mo wo nkan o gbagbọ won tun wa ni 200 level ko se wole nti e ori na odun meta da won se degree odun meta yi pari o se de pa won lo serve n tawon re awon lo sa pe awon si tun jo nso da ta won jo nso ro ri baba tun tenu e na ri mama ye awon pari service awon ba boya o si pa won se ti awon ri center won loju ese oni ka won ti mo kara kan won je kara kunrin o ma lo Mr. Olupo gbogbo bi ti emo yin ba wa tan mo mi won ni ba ijakule pade oni awon oni ta won ti lo serve awon ti pada ri arakunrin kan ti o ti tun denu fe ko awon to pe won ti wo pe le do de ba sugbon won ti fi arakunrin lokan ba tori pe ni ojumo kan pa pe ni oni pe awon oni so wa sa tango mo wi pe awon lo re gbanamu ni omo yin o ni gbanamu le oko oni ba won se ri se tan awon ti ni awon bi awon so fun pe ah eyin o ti kawe tan o ti lo serve o ti de o ti ri se oya
1: omo ko wa le lokun
0: eni a widal lo eni a widal ese yo se pari ni ah eh ko si wala so sha wo that is no problem so wo mummy no problem adua ni ke fi simi adua ni ke fi simi uri ton tenu e na pelu ore fi atanu olohun oko afesona won na pada pari o na si lo serve se serve ton lan to fun pe wo arakunrin iwo mo gbore to fi da koko mo ti se tan
1: urani
0: o da ku si wala to lupo mu ni sa kiti ti awon philosopher ta won fi pada de arakunrin gbogbo ogbiyeju to gba lati ri awo tele awon ku se se oníṣẹ́ ìrọ́kùn eré wọn láwọn rírí ṣùgbọ́n àwọn ti àwọn ò ti lè bá wọn lájọ rẹ mọ́ ní secondary school àwọn ti ní ìrí ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti wá rí pé arákùnrin náà fẹ́ àwọn tó ti parí iléèwé àwọn náà ti jọ parí àwọn ti wá arákùnrin yìí lọ àwọn wà lọ ẹ mọ̀ gbọ́ o abúbakà kò ṣe é ṣe ní ìbáníkẹ́ jí àwọn ọmọ yín tó jóbìnrin
1: ọgbẹ́tò
0: ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ àtọmọ yín àtọmọ tiwa náà níbí wọn ò ní ṣíyàn o
1: àmì
0: orogún burúkú ò ní pàdé wọn o
1: àmì ìṣàmì àdúrà o
0: kò sí bí orogún ò sí o
1: sàmì àdúrà kí n gbé tó àdúrà mi.
0: ara tó pé ìyá kọlọrọgún ẹ ẹlòmí ẹgbọn kọlọrọgún ẹ ẹlòmí àbúrò kọlọrọgún ẹ
1: àbúrò ìyàwó gan ni mí
0: ẹlòmí ire bi en ti gba le lo ti korogun ti e
1: korogun
0: gbogbo ti wa ma pe ni orogun eleni ni atomo yin atomo mi kankan oni ba pade lo won
1: ami ami
0: orogun be bi ise o
1: an bi ise na
0: e tubo fo eh ase eko bibeli kan ninu ijo to ye mo ma lo e to wa je alufa wa soro kan te pe mo disagree pelu e laye laye
1: ko ti wi
0: hey atoko ati yawo ti won ti fe ra won tan e fi won le e ma bere pe bawo ni lowo won e ma da lohun o ika oje se ti e be o
1: da lohun
0: abe e gbo mi
1: ma yoju se ki ma fadura
0: na ika ko je se ti e be o en to de en to fi mo na pe a mo ye fi won le mo ti to dagbe e mo ika oje se ti e be o
1: e ma dahun o sibe sibe
0: e monitor won ni ona meji kan e fi adura monitor won e le mo si won leti nti aye bi bi ta ye lo
1: be ni o
0: e mo fi won le o
1: be ni o
0: e mo fi won le
1: si won
0: ohun akoko ni adura nigba gbogbo e so e se okan won atoju won e si si ohun gbogbo de lu atadura elekeji omo yin to jobirin e ma pejo ko le ke yen
1: mo da bi je ni jare
0: eh
1: mo da bi je ni bi o ti mi soro ni o mi ka mi lara mo je mi fo bi se nu ki mi da bi je
0: o si wa la
1: oju ni ti o
0: ko si wa la ka
1: ni jare
0: omo yin to jokunrin e ma pejo ko baye se nlo re o baye se nlo re o
2: kirakita
0: ah ubenda
2: kiti kirakita kirakita ri baba mile ri mama mile
0: ko si agbe moja
1: be ni o
0: ko si agbe moja ṣugbọn sari kini kan to benu gbeyawo ko si kire je o mo fe wa
1: na wa
0: ṣugbọn kini kan ni
1: ifarada
0: ifarada
1: ati fe
0: ife Corinthi keji ko o ni ife ki ife
1: ife
0: ife ki ro ta ti eni kan
1: be ni ki se lara
0: ife ki gbe o ke gbe ro buburu
1: be ni
0: mo se ka nlo ni oluwa le test as smoking ku se
2: ona oluwa mi ko ni sala I ma se
0: my grandpa Christopher e kale juma won ni mo se ri pe awon lo awon jo nfara kinra awon jo nfara kinra won nigba ti awon lo egbo e fi kin sowo won ni jo akoko tan ti o ko ri yakọ awon ijo akoko pe bi ya yen se bere po mo ilu wo ni o ta so fun pe I'm from Ibadan ni Oluyole idahun ti mi ma dahun ni pe oda oda ni won rerin awon na se rerin won fe bere pe Ibadan oda ni abi ti owo ma osilu ti o da laye osilu ta ti ni be yan re osilu ta ti ni be yan bi
1: be ni
0: o se wa nliki ni be ni gbaja
2: gbogbo ile laye
0: a mo sera wa nu aye ma agbodo na agbodo ni aforiji
2: gbogbo ile laye gbogbo mo wi
0: won ni won dano nje ba won awon fife okan awon fi je but awon na won ni won awon na de fe kuro nbe won ni awon ti envelope 10,000 naira sinu egberun mewa sinu paper won awon de ramp e mo mi mo ti lo ma won ni lori ikunle awon mejeji la won ti fun won lowo yen ah
1: kabiyesi olodumare
0: emi lo ye ki fun e lowo mo mi won a so fun pe mo mi onje omo ni e si ma je pe o ni mi si sa no dumo ṣugbọn kini kan be a lo kuran ika
1: be ni
0: omo mi atomo yin o ni ba kapa ni
1: ami o
0: won ni awon jo tun awon te siwaju awon te siwaju awon ati oko awon wa jo wayo kan wa so fun oko afesora awon yi pe mo ti ere ti oro kan ti mo mi so jo kan pe omo iluwo ni so òun pé Ibadan okay se mo ni o fe ko fe Ibadan ni
1: abi lu o na fe ko fe
0: o ya so pe mo da grandma lo je ni o le yan le fe mo mi do mo Oyo oko won na jo mo Oyo
1: bi to si ile na ni mejeji
0: awon mejeji omo se bo ba ti na ni ko wa ton ko na wa tu fe ya ko won fo mo Oyo Ono wa so gbono kan fun pe wa o. To ba je pe mo Oyo ni n ba ni ko fe. Ija wo nu marriage yi o. Awon obi mi o mo bi kankan o.
1: Kabiyesi Olodumare.
0: Aunty n tera gbo n to sele si won. Ha. No wa la
1: kankan.
0: Ona wa so pe to ba je pe mo Oyo ba ni won ni ko fe.
1: Ni yeye le fe ko fe ona si o
0: fe o
1: abi esun bu ni be o
0: mi o fe da ko lu ni de wa be ti mo fe be ti se tele sugbon tan ti so ni pe awon fe ki awon pe eto mi yi awon family oko awon gbo
1: o da be
0: pe o ko agbo ni kan ni ki mo da mo le mi ti e da ko agbo le yan emi se pariwo ko e lori afefe olomo se le joba
1: ni kan be ri o
0: olomo je ba lo ndi le de ko si nti o se le ni aye ni aye la jowa
1: ni aye la jowa e si si la tu si
0: awon so fun pe wa ni to pe lo to o me ba ni ko fe
1: no mo mo yo no
0: ati jo loju
1: abi
0: o ti o buje loju emi na o soro lesa
1: abi o a si jo kawe ni
0: e wa so fun pe o ko wa so fun pe agbe ni lojo ko jo won ni bo se pe igba na die awon mo le bi oko awon won di gbadagba wa won wa toro awon odo awon am for shape the first introduction ni baba awon so fun baba oko awon pe introduction ni kan ni rota ko wa ti
1: ile we won
0: rota ko wa ti poju awon na ma ni bi ni ran ni ale ibadan
1: abi
0: akan ni ta kan mo yin teyin o mo wa
1: nko ni leyin to ye
0: se ke to po ti an waje yen na won ni boss meji ati ka kan
1: a ma 250 le ni
0: o mo je ti me ni boss ko kan won ni won de si daada se kini kan o tutu loju o le ni ko olomi ki omo abile
1: le o
0: yan mi dada
2: kirakita
0: ewi o ma je
2: kirakita
0: ase lasi ma se talaka se mo ni
2: mama
0: mi ni bo se di pe njo na won ni ani a o da ngbe ti wa bayi ko si wahala e wa jo mo ojo gbeyawo
1: a ma pale mo
0: oni ati bu date dani awa family yawo la mu
1: abi
0: date
1: ni fe bo lo se mo ju se mi kan to ye ni
0: e gbagbe o odun kedogun gbugbun ti mo nso ere o oda na ere kan eja wo calendar oni be ni mo àwọn sọ fún ọ pé kí ni ti ya jù a máa jókòó
1: wà
0: ní kànbọ wà ní dadisa kí
1: ọmọbìnrin ni tí a
0: oníjọyọ lọ ni àwọn sáàmù date pé àwa mú oṣù mẹta lẹyìn tó rán tí ẹ fẹ pé what of next month ẹ lè wá kàn ní pápá mọra
1: mo mọ sí ní yàjò kò ní ti
0: ẹja mú oda mi kan to goda na amu July last introduction eja mo October end ko wa the first week in November ya mo baun tori pe church start se gbe yawo a lo so
1: fun ni
0: a se gba date lowo alufa ajo ni aba ko la yan le lo
1: abi
0: abi ni o sa yin jo ta ba mu ko
1: ṣùgbọ́n
0: tí wọ́n ọjọ́ tẹ́jọ fẹ́ ló kò síjọ́ náà pé déètì báyìí ọlọ́run dẹ̀ lọ́wọ́ sí wọ́n ṣègbéyàwó gbogbo picture arabirin yen ko lo fi han mi bayi
1: o dun ko larin
0: sugbon mo se n bayi soro yi n benu banuje ati paye keke
1: kabiyesi
0: olodun n benu ekun
1: kabiyesi olodumare olodumare are lekun
0: ona abayo ni wa o mo si mo pe bari lale
1: na le je soduse
0: te so wa

0: ni jona awon ti awon oriri ninu ebi awon tan kan mo gbogbo pe e so ma
1: ye lagbaja
0: ojo ayo ti anu oko
1: ami o
0: ta si ma lo ile oko dagbe yawo fomo logun lodo olohun ami
1: ati gbogbo
0: ojo odun ni o se ati gbogbo lo fe e ba pe wa wa o o si bi awe lo
1: esu anu
0: odun wa ni se osu kejo ni se aye kola wa lodo alaja talaja bisiri lodo ni won ti e na ti de bayi

0: ya ri ori si mo play mo mo wa lo ni e gbe le mo lo na sister na ba ti gborin yi awon wa ojo ti won so awon po church
1: ka bisi olodumare
0: aso ti baba awon ati ya awon wo
1: na ma wo
0: ina ni baba oko ati ya oko na wo
1: lo ti ri
0: na awon mo pa won lo gba na mu ni
1: ka bisi olodumare
0: ma se anti mo wa peace yin ekun yen ko lokan please and please
1: olodumare
2: eto beya o laye ko ba lu wa ni file le pelu
0: anti ekun se fun ara e ba mo o meke tun wa niyin o tori gba te ji mi mo ri pe tun o mi o da

0: se di pe awon segbeyawo tan re won ni awon ri gbogbo awon ebi mama awon gbogbo mama awon je oma nibi niran tin ba da ko dile mama won le bada npe ah e se yo ni ah awon wo re ro won ninu awon do ayo awon kun ile josin ti won lo ni church kun de nugba ta won lo sign register ta won lo sign certificate inu ile ta won pada bo ta won wo ibi ta ri pe eh church mo ti kun gbangan ti awon ti se yi ta won ti se reception aya won jalukuluku ni pe eh awon eyan o nje yi pe ngba ta won ti e kun church ta wa pe mo mi awon pe ta won gba ta won se order of photographs ko mo mi wa iwuwu sinde won ya pe kele kin ti e fokan bale
1: abi esi olodumare
0: won awon si dupe pe ta won fi kuro ninu hall ni nkan bi ago marun ti won gbe awon sinu oko ta won lo silu oyo kose ni kankan ta won ro nje ni waju e mo ni se ara e wo se gugu ori table wa totan won ko awon ni pe ko si wadu wadu keke gugu e lo sports name ni ki ko rere sugbon omi jo e ko yi ni kan ni mi o fe yin fun mo lo to won ba ijakule pade latado yako won baba oko won je nikan to ni gboya lati so fun wi pe eh ohun to wu ko de yo dara fun osa so fun san ni kristi sugbon iya nti yakọ won wi
1: jopo kristi
0: nti yakọ won wi ti won gbọ lenu aburo oko won gangan ni won si ti gbọ mo mi lagbaja nti grandma wuri o se n pobirin le mi na ebe se yin soro ni aye mo sa be olohun to ni mi mo wi inu afefe atokunrin atobirin won atomo ti ni na mo ko won po bo je won o siyan o lo olohun

0: Olorun iwo nikan mo ni o. Si nkan kan no ko bodu bi ose o. Mo ti rona mo royi Olorun. Mo fi ama to fi mi mo fi da mi la mu Olorun ati gbogbo ololufe mi pata. Mo ni dunun lo je agba o meke nko.
1: O je agba o je omo ekere na ni.
0: Ngba Nigeria da ba se seto yin ngba wa lamuru dun don don ngba Nigeria wa laye ni o
1: ko wa loju loroku
0: wa gbejo ki kakale fun atama seke to wo mo ho
1: ti jama
0: mo na fa na yo ma na yo ma la gbe koja ah wo lo so ile da bayi na
1: ah olodumare mo tori ka ba bere se daruko ni aya mi se pasia
0: mi won ni se re adabi ada mo ni se pe adabi ada enu mi o ni gbofo adabi ada mo ni sure adabi ada mo ni se pe adabi ada enu mi o ni gbofo
1: adabi ada
0: njo
1: kande ni kin
0: so ma yo mi
1: ni gesa ki o tu sori re si be ki o tu gesa sori re si ki o se yoyo yo so di Uncle Bensi
0: gesa
1: Uncle Bensi njo lo ti do Uncle Bensi gan
0: ah Uncle Bensi bi bo
1: ati Caroline
0: ah Uncle Bensi ni ba jo Uncle Bensi ni se o di on the 1 August
1: ah Olodumare eh ki ara lu mo ba de
0: eh awon ni o se
1: o mi gbogan be kan ba ku Uncle Bensi bo
0: awon ni o se ah Uncle Bensi bo Uncle
1: Bensi
0: ah ti gba lenu ara mi ti pe awon ni le
1: ire sire ni olupo
0: ororo oju e la se chen ba se ni iru bi ta wa yi
1: a se ma ta sosan ikani oniyan o
0: won gba lenu wa ni
1: buru o a ri Caroline
0: awon Caroline
1: awon ku Bensi gesa gan so si wa loda tabi sa
0: ah won ni nle odo ti won
1: ah
0: won ni nle aja won gen je gesa
1: wa tu sori rice ba e eni di atagungun
0: ah tagungun bi bo aja won gen je
1: eja nu egungun nu re gan
0: won mu aja
1: ni egun olokun
0: won mu aja jade ni olowo jo kan ire dako adugbo lebade ni
1: are a ma se yoyo
0: ah
1: are a ma se yoyo
0: mo tun wo bayi
1: kiyan kiyan mi je lokili ki orin an ba te ata ti na ni
0: awon gesa n bero ti won ah ta to si ti na pa n be o ti na pa ta fa ta ja ah
1: eyan fa bayi ati sandini
0: ah won ni won ni nle awon la gbodo ni nle
1: ati con beef
0: awon la gbodo ni
1: con beef ah so pon na
0: awon la gbodo ni
1: ah ma se
0: awon la gbodo
1: mo ti je conflict
0: chamba ba golu e lowo wa won ti gba lo
1: se omo coca out na coca out koni yan se la ro kutukutu be ki o ba mi mu ah ma se
0: wallahi ti ba ile
1: an gba gbogbo won emi o ni fi agun
0: ti ba
1: gba lenu ria
0: ti ba ba lowo re gbede le ye express ko today ibi to ti ni
1: ah a je kunle are ni mo ti
0: eh ore mi kan ojo alabisi to koja ko o wa gba soko ni ko ba tan lo si se a se kegi ti wa ni egbe re
1: oniyan ni bi kegi si nu mo to ya
0: alaye ki
1: kegi la lo mi ni mi ra lo ni tere
0: alaye ki le de e ko fu tanki oko ni ah oni ti kado ni mi lo mo ni ori e o pe
1: o
0: ya mi o ya mi ko
1: o ki oniyan fi afu
0: o wa ni o wa so fun mi pe to n ba fulu tanki oko yi o ye ki mi go gbe n lo le yo pe n bo lo mu ti o ye ki n suspect
1: o
0: pe ni bo lo n ti rowo
1: o pe EFCC ni
0: abi oni se moye po oni se moye po to ko
1: tanki
0: oko yi ni mo ni ah olu go go ye ki 40 to 45 liters o le kun olohun a jira aro ti yawo oje to mo
1: oje
0: ohun a mu 50 tan lo be pe ebun ro ko
1: awa lo ma awa ma pada fo rara
0: oni bo se gba ti o sa lo re po sa de emi ti ade bisi
1: omo ye 5 liters ni
0: oni se o le ko mo bi o ti le po le yo ah
1: agbara ka
0: ni oni capeto ni fa ibi oni mo wo ri oni a mo pada mo da firi ni mo ni bi ma bo lo le bo pada
1: o ti e to yen eyan ni mi kra ona wo ro du ebi ni an ba
0: won so
1: trailer
0: won so
1: se pa na
0: won so yo ni won so yo ni ah awon si re po ti nkun lo moto ti an
1: an wo fi eyan ni mi kra
0: lo
1: awon awon alagbara ani le epo yen na na ko le epo kaakiri won na se mi gbogbo re bo se wu han yen na ko le epo kaakiri na kunu wo lo ni le epo
0: na kunu
1: gbogbo odun ki baba mi fi sise ele ra le ni epo gbogbo odun ki debi si ko fi sise ele ra le ni epo ndo kan mo kan je baba gbogbo yen ore yen lo mi ko le epo e
0: o se yin o ko e
1: o o won na ni won na mi ba lo
0: Davisi enu e lo wa
1: o na lo mi ba lo o se o ro pe oni o da bi opo koko ni
0: o mo te ni baba awon ola
1: abada
0: bi baba awon ololo
1: awon bo da bi opo
0: bi pele jori ti e ile ni si je ma gbo baba o si laye mo olohun olohun dele fun
1: ami ami
0: ebi me wa fe bi odi si pe pele jori re yi eh te wu ti gbaju re yi so ti ra le lepo
1: mo ni yan gba cooperative ele ra
0: mi ba ti ra gan bi mo yo ti ra
1: ati emi
0: pe ile le po ni si won le pe ni 30 million
1: 30 million bo ni ile lasan
0: gan tori o gbo we ra le le
1: po foju si titi ni o ba ba lo ra le inu ona ran yan nkan kan ah
0: agbole
1: gbo mo le
0: bi ole o gba le
1: mu gbogbo mo le bi la tu gbo lo re ngbo ba ya e omo ka ka tu dide ni eh baba mo gaji lo gbo ni jo ni
0: awon ti gba ti
1: ati gba ti awon
0: o wa kan ma rice and titi
1: awon na o kí wọn bá ti mi gbẹ kòtò kí wọn tó gbé drum sínú
0: rẹ. ẹ sanwó
1: ìyá tó
0: sanwó ìjọba tó ń sílé ẹpẹ tó sanwó
1: ìyá tó sanwó.
0: yàwó àṣẹ báyìí èmi àti ẹ àbí òye o ọmọ spider yóò ṣe mọ́ mara àbí òye o jẹ́mi àti ọmọ adáwó.
1: aláfi dalẹ̀
0: kọ́lé
1: ọdún mélòó náà ni fi ń da.
0: àti ẹ ká kú
1: tí ọba kan ti ẹ ti pé ánbàlì àṣìṣì.
0: Omuja pe ni kankan
1: won se
0: iro
1: abi ki o pe
0: mo pe ani o mo pe ni kankan ni ati e ni kinu time gba ina ni
1: kalari
0: o kalari wa ma gbo a wa lo
1: lo la iso renu a to 70 years oko ni to pe to a lo 70 years
0: ni ni kaju ku akemi ta mu yin wo ye be binu
2: kaya to ko e ma ja
0: Mana wole oko.
2: Tọkọtaya Emaja.
0: Mana wole oko tan osu kini osu keje osu keta won yo wa.
2: Emaja. Nitori
0: omo. Gbọ pẹlu anu ati ori ofe Olorun gba tawon gbẹnu le osu kefa tawon dirin oko.
2: Emaja.
0: Olorun fun awon ni oyun akoko.

ti oju awon ri on fe le pe ti o ba bole ko bole number mo ni ki lo sele o ni ngba to ya mo ni ko parada mo na won o pe eyan kan be nbe ba pe ha akoko se gi awon laye kini ni o ni ngba to ya from one hospital to another won ko ba won pe omo nbe nbe kankan o se ko ru ha o su kefa ma won lowo won to ntenu e na ni mama won wa wa silu yo won ni gbogun tin lohun na won de

0: to fa pe church ten lo gangan e ma won de be ne wa lo se ona an wa jo lo sodo CAC kan ti ne da kwa dugo be loyo ni gba tawon wa ri oluso agutan to wa lori yan so pe dade dakun won ni lo prayer fun omo berin bye bye bye ni tin lo won ni pastor e wa so fun wi pe ah abiamu ni mo mi o ah e ku taro omo ikini kankan o won ni wa fun awon ni samu tawon mo ka but asuko bayi asuko bayi asuko bayi ni e ma ka won samu yi e ma ka so mi ma mu won ma tun fi adura awon ma fi ran lowo wi lati gba na awon ri yi pada rere titi ti o fi di pe oyun yen to bi sugbon yo ti awon bi mo yen ah iyan meji ni sunkun gbo na
1: iyawo ni bi be
0: won ni awon ati mama awon
1: awon afoju fe ni mama foko fe ni
0: won ni gba ti ariwo awon sapo
1: toko ti iyawo ni bi be ka sora
0: lawo sin wo won emi gan si omi san loju mi gba ti won so ilera yen won ni to ntenu e ni pastor awon de
1: Shemi
0: pastor awon ati mama awon wa sowo atoko awon
1: Shemi
0: ni ngba to yala won ri pe awon o mo nkan kan tin sele mo won ni ko pe sigba na la won ri pe omo de
2: abiesi olodumare
1: Olodumare
0: ni ngba to mo tun de
1: Mosara
3: check it out
0: e ma gbo won ni gba ti omo de o ku alaba wa yi omo tin pe ni keji omo
1: awon to lu wa so pa bo da ku ma se
0: won ni after 4 hours ta mo ti bimo won ni lo to de
1: olodo ko sora ande ko sora
0: won ni mama won so won mama won soro kan pe ta won gbo ni eyin bi ta won wa oni bi se lie down ni o ti gbomo supo keji omo iwa oni nurse meji o ti wa do pe doctor oni ma won wa so fun pe olohun awon oba te yan je ri mo fi omo ta won bi akobi awon laye mo fi pa won lekun
2: baba olodumare buri apatapata
0: se yanu olorun won na di woye la won pa lowo tan fi gbo no se kan to ni olorun se ke jo mo ti wale after 4 hours pa ti nerin
2: ti ri
0: ha

0: o ni bo se di pe ikeji wa leyin wakati merin awon wo pe ha Olorun seun won na wa lo ko ka won pe se bi se si ara yoku na re oni gbati ma won wa di ti wa won do ti awon pe awon ti weak won wa tun gbe gbo won ko se bi se sara yoku ni ah ti mo fi bi gbogbo yin koda mo ri wi ele ri o ṣugbọn Olorun to ati ti dupe ati dupe
1: iye re fe soro ju
0: ati dupe.

0: won wa ni bi apeje kan to je ikara awon ebi ebi baba oko ni se nawo a bi ra won na to ko won la won jo wo iya ko awon joko in to joko odo da fe fe re pe egbo ewo ni ka won o se bayi ni bi to ra won de duo
1: odun ke dogun re
0: e ma gbo o won ni aburo oko awon kan be to pe abi te mo yen ni pe ni oju lo se fe ra won on lo si wa legbe grandma gba ti gba fi soro yi won ni enikan lo so pe ah iya le pe ya ya wo mi ngbo ba ya yo lo
1: ngbo ba ya keru re ko itiri ma se o
0: egbo o iya ko atenikan lo joko eni lo wa ko attention mo pe mami ya won mo yin ngbo ba ya
1: a keru re
0: sugbon aburu oko to jabi ke ya yen gangan o nikan ati ya nikan lo gbo ya ngo mo boyo gbo abi o gbo

0: osumi
1: ile aye
0: enseyo
1: ajeje
0: osumi toto zime koyime koyime koyime aje ke ma lole ṣugbọn mo gboro kan lati enu enikan ti mo fe sise to lo godo lo mo fe lo si lo kese npe ni samojo ni pele ogun lo wa legbe ilaro ala yewa wese kwa bi we wa not
2: ipa lati won ti wa o pe
0: abirin ti wa ni oko ni si ti le ni ogun odun ateyo kan o ni won so pe omo to won o bi mama awon ti bi
1: abiesi olodumare
0: e fadu aran lo o ni kin wa won o si lo logun olohun ti wa years ago mo ni omo to won o bi ah
1: iye yen ti bi
0: o yen ti mo wa be po me lo mama won bi oni mokanla
1: abiesi olodumare
0: aje mo lo le
2: eto aye mi
0: aje mo lo ye ni nkan kan te fe ba mi so labi aso 080
2: emi to mo pe won pada
0: 5403-5746 egbole kan si 080-5403-5746 ni adebi lo ko mi la ba ye sa
1: ajibola adebisina re o baba osun ma lo
0: ese ti ojo mejo lori eto baye se da ilaro ni mo nlo o nlo kan ti npe ni sawonjo

eyin ayan fe bi ogo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wo wa wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyin o si we ranti e ewo mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gboran esuma anu esuma re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Eni kan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo eni kan ni sesin meji la se wema lagbara olohun ikan ni agun meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkankan mo wi nkankan elekeji o bere ni agun merin ti Canada o bere ni agun marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe laye e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won mo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anointing won lo.

sikri mu yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan a fi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni e sa wu o na ni olohun ko si eni to le pin olohun ko lorogun ko loba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu majemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu majemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olohun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o loba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta enikan ni wo ni kin le so laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta enikan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule ki nkan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta ko se pin si ona merin ko se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le le keta to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin ni won igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olon da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latoju aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duro ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osemi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duro ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibire re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para o ni re o mo wa okan bayai shandali

gbogbo eyin omo Olorun ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le win kankan mo win kankan elekeji o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa awon omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka awon omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 34 43 081-667-6-37 34-43 number me ma fi pe adua o ma fi send ebe adua o e send the flyer si me e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re

0: ti o le di mesan o nkan mejo ti e di 20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile ti wanti wanbi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji o de ba o ibi ti eto re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idunu alejo orire momo ma se ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko ti tun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojora won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbowo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba yasi won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti nsele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni daada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o nbe pelu awon eni to ba be ru e ni church lola a nbo to lo leju
1: okiki okaka olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe nbe ota mi o le lo tori pe saworo ilu okini si
0: mi eyin omo olohun kakakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi dasi radio program yi a fe san awon owo pepepe bibeli ni ki n bere mo si n bere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba

gbadura fun awon omo ti an bi loni eyin omo te nse birthday yin loni ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ekunle gomina we ekunle mo fe gbadura ni ayajo nbe lara mi loni o and gbogbo eyin te wo uniform military ati paramilitary eyin na ekunle o studio ati radio station yi ekunle o gbogbo eyin yo loja ekunle o gbogbo eyin te gbe cream lowo eyin na ekunle mo gbe owo mi soke mo lo majemu nkan mesan ti o le di mewa enikan ni yowo to ni yen egun mesan ni be laro okun o le di mewa lai lai abo ti gbo ti an gbo o ti gbo bi won ti so pe egun mesan o di mewa o di mokanla eyan ti da o ti doro mo duo ninu majemu oro mo pase gbogbo eni to ba gbo mi loni okiki re ati ola re ko bere si fun eyin omo ti an bi loni e lo kan aluyo eyin te mark wedding anniversary yin okiki yin bere si kan gomina wa e mo ri se loni in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in the name of Jesus your excellency sir gbogbo eyin te gbadura te kunle idide re ola ni se wa fele ikun kin to ma lo nje je mo pe iyanu to da ju laye ki se koju afoju ola tabi ko mowo bo tabi ko dide ku nbe yen iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi oluwa to lugbala re enu le yan si fin je wo si igbala okan la fin gbagbo si ododo gba Jesu laaro yi olojo le dey anytime mo je ise fun yin o emi ati e o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle Epaphras baba mi o ko kan follow mi ni lori Facebook mo download mo de ni keni lohun to ba ni o send friend request si oloko mi scam lasan ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow o kan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification se tin ba nse wa gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.

0: ogugu ti si gbagagba bo wa awon olore lo sore se n to ni kimi ni bi o ba ni kimi mo nira re la o si jazzy nbe ko si man u ko si man city liverpool gba ball barcelona o si nbe madrid o ti se tan ta lo wa ku bi o ba ti sa won yen alaye gboju nbe o ya papapa orile de mefa won ti covid liver ile fun dije dije fi gagbaga ile tagbaye ife eyi agbaye odun 2030 orile de mefa ti qualify ile eni mefa bo sebi meta ni ogba lejo eyin e bere ni eni ngbe yin debe na gbe yin debe mefa automatically won ti qualify ile bayi yala won je oje 64 won gbodo gba ni o oje 48 ti en lo na ni o esa je ngbe yin debe pe mefa ti qualify ile bayi 6 countries automatically won ti wa nile fun dije ife eyi agbaye odun 2030 mode so ngegan le gbe ta lo sise yen fun olede spain ise ti won lo lase kagba ta lo ran won ta ni won fi ran nibo ni won ti se nibo won ri mo bo won se ri bo won se lo e ja loju oja ka pada de kin gbe yin debe gbe da ti o ba mo bi egbe re gbe nla ori ere ni opada ku si take risk sugba ko je legal one o ma take legal risk o bo ni top striker lo advise e n o ni ore mu kan mo kan o e ja roju oja ka de kin gbe yin debe e ku kale
1: mo ti bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara dun ni ugbaluga owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbo omi okun ti ko se gbọ tan o ṣe gbogbo eniyan mu kewe wa gbọ nbe bo ṣe nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se leta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.kashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati kashe ayẹyẹ ọdun keji kashe ogunlegun eyan

0: tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni pere u ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo sison fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo sison won ko to di ojo 15 osu keso odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ile gbe irorun ti o jina se haram o je aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alasi ati oludari alidaya hajj and umrah services sori 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bismillah taala
1: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

kaabo pada latoju oja ikani lagelure lagelu 96.7 fm oke gajoke ilevu balavelele nile ibadan oya je kan mo leto iroyin ere idaraya ele to du ti gbagban kan si baba igba yin se nda po mo wa ni elewo wa live and right ni bi gibi ga kiri agba nla aye elo kan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 fm lori je kan mo fan family wa nbe lori TikTok at Top Striker 100 at Top Striker 100 lori TikTok follow like mo kere jojo oya oya ndori gbe mi ti jinja yin ni gbogbo won te fi nte like e ni fi gbo mo si o e fi gbo pe e fi gbola ore aye yin e fowo yi gbalagba lowo Olorun e je ki like yi o debi ti ma de gbo mi dada agali Mohammed Sani Agali gbogbo America my brother aku ojumo oru lewa mo poru lewa nti eku ase yori ti DJ fe ya agbaye o oya papapo lati be yen ani olede mefa kan be automatically won ti wa nle fun DJ fe ya agbaye meta ni o gbalejo lodun 2030 gbogbo aye lo mo yen olede Portugal Spain ati Morocco okay ati mo pa won yen won ti wa nle meta ni yen meta mi wo lo ku won line igba qualifier to je igbe bi an ba ti igba qualifier gan kokaye won sa ti qualify ni ti o se wa nle tori pe baba di odun 2030 DJ fi eye agbaye o ma pe 100 odun centenary ta ba nso nipa centenary centenary celebrations ele ti ajo FIFA fe se pe DJ fi eye agbaye ma pe 100 odun lodun 2030 won wa ni olede meta kan be ti won fe honor wipe opening match meta ti oko waye lodun 2030 ibe ni o ti waye lati fi sajodun 100 odun to ndi ajo FIFA ti o si agbekale DJ fi eye agbaye to de wa successful olede akoko seri olede meta ta tan so yi agbe komi bo ni won wa o agbe komi bo ni won wa iyen lagbon South America olede akoko o na ni olede Uruguay tori pe Uruguay o ni olede akoko to kokoko gbalejo DJ fi eye agbaye host and win ni o gbalejo o yi tun gba won ni o ti qualify automatically bayi gege bi ajodun 100 odun centenary celebrations elejo waye lodun 2030 banke na olede to je finalist lodun yen lodun 2030 yen argentina awon ni runners up lodun yen won lawon na ti qualify automatically se wa olede keta Paraguay ni eni kini ti Paraguay won ni gbe tori pe Paraguay gegan ni headquarter ajo comibo e mo pe gbogbo igbogbo continent lo ni headquarter ti ajo to lo gari ball alive se gba won fidi joko si for example iru ajo FIFA ni isin olede Switzerland ilu Zurich ibe gegan ni headquarter ajo FIFA ilu Cairo lolede Egypt oni headquarter ajo CAF ilu olede Paraguay oni headquarter ajo ti comibo lagba ti South America won ni nto fi je meta niyan an meta eta odo won ti gba opening match Uruguay Argentina Paraguay fudi eyi an meta eta ti qualify automatically meta dokun na la won ti o gba lejo Spain Portugal at olede Morocco oya papapa lati be yen o di olede Spain gege bi iroyin ti mo ni n gba sin la ewo loju ase kagba olede Spain won se won perform ritual kan kini ritual ohun agba bolu kan be lodun 2010 ninu ko agbojo olede Spain oje agba bolu kedondo ti o wa lati nu ko Madrid be ko wa lati nu ko ti Barcelona iko Villarreal
lo n gba ballu fun o nikan na won munu ko filari o nikan yi lo gba ifigagbaga mejeje ti o lede spain ti won gba lodun 2010 to ja yi pe ko sinu ko basa be ko sinu ko madrid ti en dominate sugbe gbogbo match yen lo ba won gba ta ba nso nipa Juan Capdevila Capdevila Juan Capdevila o ngangan ni o Capdevila yi gbogbo fi gbagbaga mejeje to lede Spain ti won gba iyan lodun 2010 ni o lede South Africa gbogbo e lo gba patapata e wa mo gbon o nlo pe makukurela o pe makukurela wi pe alaye wa o mo feran re gan gidi gan ni o mo si ni fe re tori pe agba ballu to se mu yan gan ni e mo fe gbe nkan kan si o leti mo si fe ko se lase kagba yi makukurela ni senior man

0: Odun ma yo mo wa laaro yi.
1: Ah ni sise.
0: Ami.
1: Ah ni sile. Mo dede omu a.
0: Ah ebi oti o ti ye ka tewo gbo wo ah ni igba.
1: Olorun.
0: Oki yi ka bo sori edo ki iroyin titi la ya kisola loruko temi
2: Oluwa sina alayo ogoede ofa ma le so fa loruko temi nje ku ojumo e ma gbagbe ba ti wa lori Facebook lagelu FM 96.7 ni ke sa wa ri be se nwo e pin ko kari le ko kari taro ko ka mo ki kabiyesi Oba Adebayo Akande MFA
0: eh lori lasi so lori re
2: lori
0: leni ni o ko ni dola leni ni o mi so do rin mo do mo do mo ti ju mo ti
2: lagba lowo olohun ke pe kanrin kese asin ki egbon wa splash fm na
0: sister wa
2: ayeye ti ori kadun ti odun kokande ni ogun
0: ke mo sere
2: ti gbe ko loni ayayayaya sokoto ati awon agbada won ti ntu yegbe
0: yegbe
2: yegbe nsolode ui
0: ui
2: ti trenchard all to kale si e pe fe to be lo ai e ja kokko mu royin kana eh ti
0: akankairoyin awon aroro yo dojumo le wa Nigeria Guardian wa Nigerian Tribune wa Daily Post wa Punch lo gbeyan ona wa zodi iroyin akoko lona temi fun gbogbo awon ti won lanfani lati mo gbo radio tabi lati mo gbo iroyin to ba ti gbo o won ni ijoba apapo orilede wa Nigeria labe isakoso Are Bola Ahmed Tinubu lo ti yan gomina tele fun ipinle Ekiti Ayodele Fayose gege bi alaga fun ajo ile ti o mo ri si ina monamona lawon ese kuku ni tibuto orilede wa Nigeria e mo gbo ninu iroyin fun taaro yi o
2: iroyin eyi oju iwe kefa The Guardian lokale si won pe kwankwaso o ti fi die mule wipe ohun ati Peter Obi awon ti jowo jo towo bo iwe adehun pe sa kan olodun merin oni Peter Obi o lo be lo wa pe ah e wo nti an se ninu egbe oselu APC eyan se pe musulumi ati musulumi lo won gbe kale gege bi oludije dupo are ati igba keji are re eyan omo Nigeria e sa mo wu apa odo ti wa oni kwankwa so nso o
0: to e je tu lo tarata sine iwo ko yi gbogbo se to ba nse ma fi to mo lu abiku o gbogbo e na ki se owo ba wa se nso yi e mo pe yin feran wa inu won bi yin ni ajaja te ba ti ri press bayi e mo ikala na se fun koja
2: je
0: ha ra tara re je ati ri ti e na fe tu owo fe te o won ni e di ayi Sa para ba le ka ala wa go ko ki se rin o ojo ta sa ni wa ba yo ni te wa sine won ni eriti se alaga fun ajo to n gbogun ti wa ibaje ti e ka ti ICPC won ni wa ba ko nu oko ni wa ba ko ja lo ni wa ba de bo si to ibi ti awon awon osise olopa merin ko wa na ba da oko baba
2: go awon osise to fin gbele
0: to le go go stop there won ni baba na ba ju o iwo ko isina gaga bi omo Nigeria e ma ni pe ah ki lo de ti bo le nlo ni ko Abuja ni mo wa ki re gwa gbo e bo ba bere na ba ni to fun ba se wa mu yin yi o pelu awon nkan ta mu yin fun esan owo na ba ni elo ni ka won san sa ati ma olorun mi fe ka tan akori ni ninu
2: oga
0: ICPC
2: ni Nigeria
0: na ba wo baba lo koro
2: awon olopa pe
0: ko mo wo wa oga ICPC awon olopa pe
2: sa je ki
0: owo aye o ni te wa
2: iroyin yen le tori pe wo gangan o kokon ninu ati ranse lego doka je ke mi o
0: se wo wa le won mo le mi won meni won se
2: ofisi olopa kan
0: se olopa kan merin ni won merin ototo gbakugbako bayi ni merin ni won
2: oga ICPC
0: o si ni
2: go won gba
0: oni baba o tewo
2: 53,000 ni POS to
0: ola ma je di aye o mu wa o
2: emi o fe lo so go le kin bere mbi na
0: o ya bere ke mo se re
2: ka ile ti o ni pa yan le sugbon won si ni abo re ri si iroyin o
0: oda abo re ri si ah ele lagba o
2: guardian loko
0: sa so ra re
2: yi emi ti ku oni bi iroyin to se ni ni ahin yen to je gudugbe iroyin sugbon ti ti fe ka lori edun
0: nka o nka o
2: eh won pe lori oro owo ya eleyi ti won fi esun e kan isakoso are Bola Tinubu Oyedele obota o so niwaju ile asofin agba ile yi wi pe irogbu o ni awon eyan n gbe kiri are Bola Tinubu ati isakoso re ko iti ya owo to tu 80 trillion naira nebi kibi bi ti wu ko mo alaye e gbo ni ekun keke The Guardian on loko edo ki iroyin otude le
0: to eni ti awon na dide dupo gege bi eni to fe lo re soju orilede wa Nigeria ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 eto idibo ta fe di to bo lona lohun to na fe dide dupo are o Peter Obi o ti soro soke o pelu bo se buwolu wi pe ah ah gbogbo oro te mo so pe eyin ekan e to kini kan eh ironi eh wewo te ba ti de are lo lede Nigeria Olorun sa kan o na ni owo lanfani lati lo o ti buwo luwe lori re pe awon omo sere te ba lede bo fohun tohun di are lori lede oh ekan pere ni ohun ti o ti tohun ki lohun wa kiri tohun o se se kan to ko mo ko ri le ohun e mo gbo nu ro la
2: lori oro ile ise ijoba kan ti an pe ni genje ti an ni an dale lalada dale nikan ajo ICPC tin tana wadi awon esun ajebanu to nti awon iwa odaran mi to fi ara pe won ti bere si fi oro po gbaja bi amila lo fun wo bakan na o si ni ile asofin nile yi oni omo ti kesi awon lajo lajo sanko sanko nile yi toro kan pe ki won mo bo lori awon aye kokan eleyi ta won kiesi pe gbogbo awon eyan to ba aye ka won soro bayi awon mo bi an le re oro e ma wi ti ibi abati a Kevin poda be pe nkankan lo dede e gbodo rojo e salaye fun omo Nigeria kini sele labe odo tin na tori pe eyi to sele yi o ti safihan re pe awon kankan lo to je pe juju ni won fi nbo wa loju
0: so won ni iwoye ti lo o e si gbo bi ti iwoye ohun ti lo ninu royin laaro yin na ni wi pe ko di ni awon eyan ti won lo bi billion kan eleyi to je pe gangangan ba won ja pupo eri won pupo won farasin sugbon gbe ba sumo to le mo pe ah nkan tin se lagbaja won ni se won ri awon billion kan obirin lo po junu won ton ti ko billion kan eyan ngbo ni gbe ba wa mo le ri pe obirin lo po ju ninu awon ti o ti re lopolo kini to si fa ha iwo ko isine laaro ilegbo
2: to loju iwe karun The Guardian bakan na lori oro eto edibo gomina ti o waye nipinle osun ninu osu eleyi ta wo lo kan yi ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC on lo ti bere si ma pin card edibo alalope fun awon oludibo eleyi ti an sese fo ko le ti card edibo won to ti jade bayi won pe lato lalo ni won ti bere si ma ri gba o
0: ni kan to ti fi igba kan ri je igba keje are lolede wa Nigeria yan Ali Haji Atiku Abubakar lo ti pe wi pe ki ise wadi alagbara wa o kiakia lori oro owo kan to lo bi trillion lona mejila o le mejo 12.8 trillion naira e ti won so wi pe won le salaye bi owo awon bo se je ninu agba eto isuna fun odun 2026 ta wa ninu re yi hey eyin ko yi ninu wero yi Nigerian Tribune lo ti jade e kurere re ninu edoki le ti gbegbo
2: agba oje kan ninu egbe oselu APC o ti so idi to fi eke Atiku Abubakar ko yeba ninu idije dupo are ko si sora re di agba oje lorilede Nigeria se won pe agbaja oni ki ba woje won ni bi gereje ta bagba lo ye ki Atiku Abubakar o wa ki se pe ko tun ma ro onu kiri pe ohun fe DJ dupo are nle yi
0: to won ni agbarijopo egbe awon osise lawon ijoba ibina tin be ni tibutoro ipinle osun agan o na ni won mo tin polongo bi pe bokurawo kan loju orun o ti gomina adeleke o na ni awon ose o e ku rara royan mu lati nu waro daily post lo ti jade e gbo ni si sentele
2: iroyin mi on tun le yi to ni se pelu aba ofin ti on sise to idasile olopa ipinle won pe ile asofin apapo eyun ele ile asofin agba keji lorile ede House of Representatives won joko lati ri wipe won fori ikoko so odun won wo on ti are Bola Tinubu to gbe jade ninu abayi gege bi an se sise le lori nile asofin agba awon ati ile asofin agba o wa jo joko won jo pa eleyi ti an jo sise le lori po soju kan sirimu ti o fi je wipe koni si atako ninu nti ile asofin agba to se ati eyi ti ile asoju sofin ohun tawon na se lapo odo won
0: e je lo si odo DJ Spider lohun tori ari ojo mu so lokun pinpin bi ti wu ko mo ha olohun o sanu wa o orilede wa Nigeria o di owo re ninu royin le ti gbo pepe re laaro yi eta pe ni edoki lagelu 96.7 fm kagajoke no npe bi ta wa yi gbera tan
3: lagelu fm 96.7
4: won ti bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
6: pere ojo rere re pelu Brentmore Brent. Oruko ton gbe loka yawon eyan. Ayo molebi ni bi te ti ma raja loju kan. Lowo ti o fa ni lapuya. Awon nkan ilojojumo nu le po repete ni supermarket wa. Ajenje to je ni Brent bread. Be ni gbogbo nkan ton ti bakery wa jade. Snacks, donuts ati bebe lo. Aje ponu la lo nje te ba je ni tree Brent. Be la de lorisirisi oje. Abalajo ti won fin pe kitchen wa ni the second kitchen. Awon modi o kin fi ice cream Brent sere. Brent Ruby ice cream. Be ni popcorn wa ati shawarma. Oh yes. Ni game market wa. How to get your DSC? Bele Mara Rishi quality. Ni Unisex Boutique Brent. Bobonte Fe. Lotu Kalua. Brent. Ija Dieleni. Yasi Brent. You are not bad. Why? Well, look where it is. Brent one. Dogo Busto Bakata Ibadan. Some Oja. Odifero di Badan. Takio Bumasho. Opposite Amludo FM. Money Ibadan. Ate Kawato. I let the Bovas Olumi Academy Ibadan. Ele Darak Pomoa Lawan Kanibani Dorewa. At Brent Supermarkets. Fue Korea Laye. 091-600-00535. Brent, stay healthy, stay happy.
7: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
8: Ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo yin le mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo kosoko yokoto gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun isebe Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo kose soko yokoto o se kini o shoki Zuri wa ni gbogbo ja ti shopu kakiri Nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic Zuri lo shikini Zuri lo lo kosh

0: Eka bo pada. Iko ni lage lure 96.7 FM oke. Boya lo. Boya lo ni mo ranti mi nu le gan gba mi bo ba joko. Tori gbogbo ebuti wa ti Sade Bulana gbogbo re mo gbo. Easy se fun yin. E ba mi nbe la ko ni. E ri pe mo wa gidigbi. Digbi mo wa. Eyin be lo lara yin. E ja bere lori edo ki iroyin. Fun ti aro tori ni pa pa pa. Lagelu na npe bi ta wa yo e lori ofe lati ma wa ketekete ikanni bandore Facebook ti lagelu be ba ti te soju e wo bo se lenu kulu gbo sa fefe le mo lanfani lati ma ri o ayo lesi mo yo ninu ile yi te tin gbo wa ninu oko te tin gbo wa nile epo te yi si te n gbo wa le le yi abi eleyi te fi si ori lori okada te n lo ibanujo ni kongun ayo fe ni kokan wa lase iledumare are orilede wa Nigeria re Bola Ahmed Tinubu ni won ti yan eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Ekiti Ayodele Fayose gege bi alaga fun ajo to ri si oro ina oba ni igberiko eleyi to je pe awon meedogbon ohun na ni arolede wa Nigeria tun kede re si ile ise oba tin lo bi ona mewa ototo e ti won si lanfani ati fi oruko awon eyan ohun si ta lojo aje Monday eyun lana ode yi o won ni Fayose ni o mo le waju lori awon igbimo gege bi alaga fun ajo to ri si oro ina oba ni igberiko tohun ti enikan ti won poruko re ni Aliati Amadu Abubakar onimo ero Liyasu Ibrahim Makinta ele ti won je omo igbimo ohun o won ni bakan na ni won tun yan Abba Abubakar Aliyu gege bi awon ti o wa ninu igbimo ohun ati awon alamojuto agba arolede wa Nigeria are Bola Tinubu no tun kedi awon mejo kan ototo ele ti won yan won si ajo to ri si ko kari oro owo osu awon osise oba lorilede wa Nigeria nibi ta ti ri ogagun agba binda wa enikan to ti fi igba kan ri je omo ilegbimo asoju ofin ni ipinle lati ipinle Eko Olajumo pe okoya Thomas ole ti won so pe akowe ni o je ninu igbimo ohun o dokita Ogbole Enelilia Oladele Olatubosun to ti Yakubu Umaru Bade won ni awon eyan yi meteta yi ni o mo soju ipinle Benue ipinle Oyo to ti ipinle Kaduna awon mi ti won tun wa ninu igbimo ohun ti won yan lati ri dokita Mai Adamu Yawu lati ipinle Borno Ginika Florence to lati ipinle Enugun onimo re Florence Oko lati Edo ati Bello Morenike Iyabode lati ipinle Kogi won ni loju ese na ni ise ti bere lori iyan sipo awon ti joba apapo lede wa Nigeria ti won sese kede won
1: loju iwe kefa The Guardian oni iroyin yi wa nibi ti eni to je igbakeji oludije dupo are labiasi egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Senator Rabiu Kwankwaso ti o ti fi die mule wipe ohun ati egbe oselu NDC to nti oludije dupo are won Peter Obi la won mo ti jo jumo towo bo we ade nkan eleyi ti Obi to fi gba wi pe nise lo je pe bi an ba fi le dibo yan ohun to nwole gege bi are le Nigeria lodun 2027 sa kan olodun merin pere un lo won lo nigba ti nsoro nibi foro wa ni lenu wo kan to waye ni ile ise mo maworan gbajugbaja kan tin be ni orilede Nigeria lana oni kwa kwanso oni o mo ti soro sita

0: Nigeria e je ko hun salaye oro fun yin ke si gbo inu ke gba ise olopa tokan tokan ke ma se tabi ke gba se ole e mu kan nu mejeji bo ti se wa nbe nu bo ti bokunrin ti se sonu oni tori pe nigbati won so fo hun lori isele to sele yi ohun o kokoro ro pe ohun kokoro ro pe ro ni nigbo wa sele tan lawon to wa mo pe ha nkan ti se le ise olopa ye ati ri won ni nigbati won da dokita Musa Aliyu ti won da duro won ni won si ni won ye oko re wo ko si nkan kan ti won le ri nbe ton ri nbe to je nkan ofin won ye wi oko wo won ye gbogbo taya wo won ye gbogbo to ni se wo won ni ko gbogbo re le won lowo won ni gboya ni won so bi pe ah a le fi yin le mu ero ibara ni soro yin wa ka wo won ni yun ba si fi ero ibara ni soro le won lowo won ni pa aso na bi pe ya wu ni yin e na le tun lo aduro ero ibara ni soro yi e wo e le lo be o nkan te se ni pe e te owo si wa la se fi yin le tabi pe ka mu yin lo si ago wa ta ba si mu yin lo si ago wa un ti oju yin o ri ke to jade tori n ti o se ti yin a gbele yin lowo pe e se lawon ni oga ajo ICPC ba pe dakun e mo binu ejo imo e wo ki le fe ka won se fun yin o ye tewo etewo won ni ni oga ICPC ba pe enikan hello hello awon olopa mo ti mu mi won ni mu owo wa o dakun tori olorun ba mi so owo isinu apo asuwon mi won ni na ba so pe se ti san oni yan pe o ti san owo ni owo re na ba fi won awon olopa ro pe kare e ti san ah eyin won si so owo nde 53,000 ni o oto ni ye ti awon olopa pe awon fe gba lowo eni ti se alaga ajo ICPC ko to na won ni oyin bere si ni na won na de ori 53,000 won na ba gbe oga ICPC lo si ibi oni POS won ni ni oni POS na gba ATM pam won na ba te parapapa iyen na yo charges sina ko go sina ma wo mi dada won ni ni yun na na ba yo charges won na ma rin ba so bi pe to awon ti ri owo amu gba o olodun ti seun e wo e ma wa lo bayi asiko ti to yin lati jo to lati e ti free 53,000 won amere rin ba lo pin 53,000 laarin ara won lati odo oga ICPC eleyi ti won da duro ti won mo bi pe iru eyan be lo je won ni bi yo se ku oni odo won ko se nkan meji ko se meni meji ise lo gba ile ise olapa lo lolulu lewa ilu Abuja pe awon te fi sibi merin ni won ohun ti lanfani lati je yo oju won awon re won ni awon olapa wa ka wore pe gbesere o gbesere gbesere o gbesere ran ni no ba ni ki won lo re wa awon ni to hun lo won ni nigba ti won ri pe awon olapa to ku to fe mu won bo le bayi pi won ni won sadanu ni eyin wo de ko fe fra ile fe se ara ni ipada wa ti ile ise olapa won ni tori pe eni ti se alaga fun ajo ICPC kokko soro pe ngba won ri awon won ri o won so pe yawu lohun ko si oni se kankan to nse yawu ni o ile ise olapa eni ti se alabojo fun ile ise olapa lolule wa lu abuja ogbeni Ahmed Sanusi woni ki se lana ki se ni jeta lawon ti so fun awon osise olapa ti won duro soju opopona bi pe ero ibara ni soro eni te mu ko si nkan kan ti o gba ti to ni ke gba lowo re ke ma yewo bi pe mu ero fara ni soro re wa won ni seyun jegeye bi awon to je ise iwadi won ni ayafi ti won ba mu de ile ise olopa gangan te mo ntom de ile ise olopa ero ibara ni soro yo wa wa lara awon nkan ti e le lo gege bi awon ti o je ise iwadi lori nte mu fun ngba wa mu yan loju titi te pe ko mu ero ibara ni soro re wa ti o ba ti wa fun yin ajopo to ndaran ni owo yin nu won ni ikan le wa se o ninu mejeji o inu ka joko ti se olopa owo osu ti won fun yin ke ma gba teko toko tabi ke yan ise afoworo an ke yan layo tori mejeji ko papo won di se olopa won ni won sa ti ku awon mererin irotu won sa ti ku awon mererin si odo ile ise olopa bayi ti won ti se wi awadi ni oro won atobi atokun o na ni awon won gba 53,000 naira daran o lowo alaga ICPC o won ti nsoro tenu won bayi o olohun o sanu wa o lori iroyin ohun ti iwe iroyin Nigeria Tribune to gbe gan ni bayi na ba fe ka e ri pipi re nbe e lo si oju iwe keji iwe iroyin Nigeria Tribune to jade loni e lo wo sale re e ri gogo nti awon ise olopa ohun se nbe
1: iroyin mi tun re o loju iwe kefa The Guardian nibi ti a ti se lalaye o wipe ile-ise aare orile-ede Nigeria oni ama tun ti nawo ise iwadi ti n gbe won yebe yebe bere latana eyun nipasẹ ile ise ajo to n dena iwa ajebanu lorile ede Nigeria to n ti awon iwa ibaje mi toro mo ICPC won pe o ti bere si fi oro po olori osise awon ti nbe olori awon osise l'office are ile yi Femi Gbajabi Amila lo fun po won ni gbogbo e na osise yin awon esun kan eleyi ti won pe an ro mo la ti onise pẹlu idasile ile ise ajo kan eleyi to je ti ijoba ile yi amo ti yan pe ijoba odamo to je ayederu ta mo si Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC won pe igbese yi ohun na lo waye o ni kete leyin ti eni to je olori osise oba lorilede Nigeria HCSF Didi Esther Wilson Jack to ti koko gba wipe ooto ni o nigba tin soro ni waju ile asofin agba keji lorilede yi eyun ni waju igbimo tekoto ile kan eyi ti han ti pe ngba na wipe ooto ni asise waye o latodo awon eyan ti won sise l'office tohun tori pe won kuna lati se ayewo to gbangban lori awon iwe ti awon osise ti han jade lati ile ise ajo ayederu ohun ti han fi nbere awon ase to ni se pelu idasile ati bi won o se ku awon osise fun won gba na wipe o je yi ti awon se asise le lori bo ye ki awon ayewo to jinle ko waye latodo awon gba na ba won kan se ri pe ibuwolu kan be lori e o si ni oruko office are lori na won kan ba ise lo lasiko awon ni eleyun asise akoko nu won pe igbimo tekoto ile asoju sofin agba keji o na lo tun bere awon ibere lori ona ti ajo ohun ti an fi pe won gbe kale be o na ni pe ona wo ni won gba ti an fi ri gbogbo awon iwe to ye ki won ori lai je wipe o ba ofin mu bakan na ni pe bo wa tun ni oruko ile ise ajo ohun lo tun se wa lara awon ile ise ajo ti won ya owo soto fun ninu eto isuna odun 2026 ati pe ogbon wo won ta si to ije pe o tun ri aye ti han fun gege bi ibujoko to je ile ise ajo ohun ni secretariat ijoba apapo lorilede yi ati pe bo gan lo se se to fi wa ni awon oniruru apo asun ti han si fun loruko ajo na ti han pe layederu yi ni banki apapo orilede Nigeria CBN iwadi yi o lo wa nfeju keke si o nibi ti igbimo tekoto ile ohun ti won ti wa ranse pe eni to je akowe ijoba apapo orilede Nigeria won pe minister fun eto isuna bakan na oni won pe eni to je olusiro owo agba lapapo nile yi accountant general won tun pe office ti o tin se eto isuna lorilede Nigeria budget office bakan na o na ni won tun pe ile ise ajo ti ri si pere laare lorilede Nigeria federal character commission to ti ile ise ajo to ri si oro to ni se pelu lila ati bibu owo osu awon osise kale ni ile Nigeria won pe gogun won ni pe ki won ma bo ni waju igbimo tekoto ile asoju sofin agba keji yo lati wa salaye bo ni ile ise ajo ayederu yi lo se bere ise to fi dimule ibo ni ti nrowo ti won fi tugba re were were o be ni pe Gbajabi Amila o ti lo re fi ara han ni waju awon ti je osise ajo ICPC ni olu ile ise ajo ohun ti nbe nilu Abuja nibi ti won tin fi oro wa lenu wo lori oro eleyi ti won pe fun lori oro to pe owo ore omo abo se se ki awon ofurasi lori pe ejo yi okun re won lo omo lese won lo omo lorun pe oda bi en pe omo nipa re papa bo ni won se da ile ise ajo PFIPC isile ati esun pe ohun ati eni ti o pe ara re ni adari agba fun le ise ajo yi o jo n pe gege bi oro teni ohun so Gbajabi Amila omo npa re beniye bo ti se so oro ohun iwadi eleyi ti en wa se latenu oga agba ohun eyun Adeniyi Adeyemi eni to pe ara re ni oga agba to so di mimo wipe nigba kan ri Gbajabi Amila o ti bere pe ko n sa mo mu owo wa ni ati le je ki won gba ohun siru ile ise ajo ti o pe ni ayede iru yi ninu oro adeyemi ngba na be ba gbagbe lo ti so wi pe gbaja bi ami la bere million lona irinwo naira 400 million ko to di wi pe won fun ohun ni ise ohun gege bi adari agba fun le ise ajo ayede iru yi o tun fi esun kan gbaja bi ami la ngba na wi pe o pe ohun o mo gba ida meji din la adota 48% ninu iye owo ti an ti yakale pe won o fi bere ile ise ajo ohun ele ti je 27.3 billion naira won pe o ti so pe won o gba iye kan nbe koda gbaja bi amila ninu esun ele ti ogbeni adeyemi to fi kan o pe gbogbo owo ti an gba lowo ohun gbaja bi amila gangan ko lo tewo gba o ni enikan to ti jade laye nisin ti an pe oruko e ni Babatunde Tanimola ohun gangan ni oje eni ti o dabi alarina laarin awon mejeji ti mo wa gbowo sugbon ta ni mola o ti jade laye bayi be na ni adeyemi tun pe ebi gbaja bi amila lere ki lo se ku pa adeyemi ki lo pa titi di asiko yi sugbon gbaja bi amila o ta ko gbogbo awon esun ti an fi kan yi to si pe irogbu ati oro ibani loruko je o lokunu e fofo o be lo si pe ejo kan eleyi ti o glory gbe tako adeyemi niwaju ile ejo to si nbere owo itanran eleyi ti nlo bi billion 15 naira 15 billion naira ko to di pe okun oran yo bo lorun adeyemi o
2: Lagilu FM 96.7
3: Mo ti bere fun o le sala e mo panilerin lakoko apejopo itakoro sori la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje

0: chance lotto vogue ma sun piye be ranle ma gora e mu number ta la ola to la o di mi muse ta golden chance lotto vogue game aro kutu ta poruko re ni vogue golden chance lotto vogue ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o lati je owo tabua wo sa ti ta golden chance lotto vogue ta ta je kan o pe ke anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa o le gba winnings ni eyikeyi golden chance lotto payment center wa kilo tun duro de lo si eyikeyi golden chance lotto kiosk to wa ladugbo re golden chance lotto vogue owo aro kutu fully high ale morning ale cash sa lago mesan koja seju meedogun owuro ago mesa abo aro lo gbesi o si mago mago ta golden chance lotto vogue ko darapo mawon ebi olori re golden chance lotto
1: golden chance lotto vogue la gbe dode
2: Yoruba bo won ni oju to dile ni rore so owo to ba dile le sun wa se fun ko ma ba wa ri be lo je ki oloye Ibrahim Sherifuddin Akanwo Adetunji magaji olukusa amunigun nile Ibadan se sagbekale eto eko si owo olukusa youth empowerment initiative fun adoto odo omo bibi ile Ibadan ki won le ma rowo mu lu enu ki won le gbo bukata lai wowo elomi eto ohun ti won pe ni beats to business ni won ti ko bi won se nlo ileke lati pese awon ohun elo bi bag key holder awon eso ara bi neck waist bead, bracelet, earring, awon ohun elo iserun loso, ear accessories, atawon ohun mi gbogbo, ofe si ni o to ba ri be, ki gbogbo eni to ni fe sanfani eko oruko, oju ori ati number WhatsApp re ranse, si WhatsApp number yi 0703030 1768. E ma gbagbe pe adoto omo bibi ile Ibadan nikan ni o, ori ikanni ayelujara si ni idanileko na yo ti mo waye, ajo olukusa youth empowerment initiative lo ni, ma je ka anfani yi fu oru o, ma fasiko odo re ta fala wa koshi owo
3: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapamasi kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complete iworo di badan telephone 0803371598 0803371598 enta tadu are lo mo toni toni
4: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
5: Eka abo pada sori Edoki Iroyin Ikoni Lagilu 96.7 FM oke to gajo ke na le wa te tin gbo wa o Eleyi ti iroyin ohun to si lanfani lati ma te si owo waju se oni odun baba laye dodon ni o ye ko sopa o ohun na lo mu ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo Eni ti o lo re mo soju ekun idibo ti ti Ayo Central ni legbimo asofin le wa Nigeria labe ase egbe oselu Allied People's Movement APM ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 lati ma dupe ore lodo Olorun o wi pe ayeye orikadun eleyi to tun ko fun odun 2026 o tun bo hun ni oke epe fun odun 1450 ti omo ti kehen yen yen ti won si ti kiya re pe eku ewu omo o oluwa wo olorun o ba wa da si eyin oni ogunjo osu keje odun 2026 ana na ni ayeye orikadun ohun lo mo be si won ni oniruru awon ise eku odun eku iyedun eku orikadun ohun na lo mo tin wa lati gbogbo odo awon molebi ogun toyinbo lati gbogbo awon odo awon eyan ti won je oloselu bi re lati eka awon ti won je awon eyan ti won wa nidi ise pelu re ati awon lati leyin re ni tibutoro orilede wa Nigeria awon eyan ti won ni fe re denu denu o gbogbo won na ni won tuyaya tuyaya jade ti won si nkorin re ki ogun toyinbo Olufemi Ajadi ambassador fun ise takutaku to nse lati igba ti o ti jade gege bi oloselu wi pe ti omo niyan lo mo ni lokan ke mo se lati lo re dari lasan bi ko se lati mu oro omo niyan lokukudu pelu ise olore ise anu eléyìí tó ti dá wọlé o wọn ni oní nkan lájẹ òṣè òun náà ló kọkọ bọ de ẹni tí ṣe aya rẹ abilékọ yídàmọlá àjàdí ẹni tí ṣe lálàyé lórí èèyàn etí ọkọ rẹ tó jẹ o ó níṣẹ ẹrí mọ̀ndàlí ń dàlí olówó orí mi ọkọ mi èèyàn dáadáa mọ̀ ni ẹni tó nífẹ̀ẹ́ mọ̀lẹ́bí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ará ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ọ̀rẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ bàbá ló jẹ́ fọ́mọ rẹ̀ o bàbá dáadáa sì ni kìí ṣe bàbá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ní gbogbo ọ̀nà ni mo ń sọ ọ́ nulé wípé aya mi o kò sí méjì tí mo fẹ́ ju wípé àtìlẹ́yìn lórí bí àwọn èèyàn bí wọn ó ṣe bọ̀ sípò padà ní gbogbo tìbútò rẹ ibi tóun bá ti máa ń wà o torí iṣẹ́ ọmọnìyàn gan lòun gbé dání tí a sì fi rọ́hun láti ṣe o nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà ẹni tí ṣe olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apm ìyẹn ọ̀gbẹ́ni kìlàmúwáyé badmus ó kí ọ̀gá rẹ̀ wípé mọ̀ kú oríire ayẹyẹ torí kádùn eléyìí tí ẹ tún pé ọdún mẹ́rìndínláàádọ́ta ní òkè èpè 46th birthday eléyìí tí ẹni tí ṣe tí ó lọ rè mọ́ sojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn ìyẹn ọ̀yọ́ central nílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ìyẹn ambassador olúfẹ́mi àjàdí ògúntóyìnbó ó ní ọ̀gá òun ọ̀gá dáadáa ni o tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó nífẹ̀ẹ́ èèyàn dénúdénú ẹ wò ó ẹ mọ́ kó yan rẹ̀ kéré o wípé ambassador àjàdí ẹni rere ni o tó sì jẹ́ pé kì í ṣe fúnra ara rẹ̀ nìkan ó ń ṣe é sí gbogbo èèyàn kódà gbogbo àwọn tí àwọn wà ní ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn rí dáadáa wípé èèyàn dáadáa náà ló jẹ́ o inú àwọn sì mọ́ ń dùn ayọ̀ àwọn máa ń kún láti máa fojú kàn ní gbogbo ìgbà àti nígbà gbogbo tó bá ti ń jáde inú àwọn máa ń dùn ni torí pé kì í ṣe ẹni tí fojú pààyàn rẹ iṣẹ́ ọmọnìyàn gan ló sì gbé sáyà iṣẹ́ ọmọ ènìyàn ló gbé sọ́wọ́ o wípé gbogbo àtúnṣe bí ó ṣe débọ̀ ọmọnìyàn ló jẹ́ jẹ́ òun lógún bóun ó ṣe mọ́ ọ̀rọ̀ wọn lágbára ló mọ̀ jẹ́ òun lógún bí ẹni ó ṣe mọ́ kẹ̀pẹ́ àwọn èèyàn ló jẹ́ òun lógún tóun ó sì mọ́ ṣe tó sì ń ṣe tọkàntara kódà kèdépò tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí o tó sì ń ṣe dáadáa ẹnìkan náà tóun náà jẹ́ ọmọ ilégbèmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ sojú ẹkùn ìdìbò olúyọ̀lé ìyẹn ọ̀nàrẹ́bù wahid akintayo òun náà mọ̀ láǹfààní láti kọrin re kí àǹbáṣájọ àjàdí olúfẹ́mi ògúntóyìnbó wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa èèyàn dáadáa látìgbà tóun ti mọ̀ ẹ wo ẹ mọ kò yan rẹ kéré o bẹẹ bá ti ń kọyán báyìí bẹẹ ń ru àmàlà bẹẹ ń tẹ ẹbà bẹẹ ro sẹmu ẹ máa fi ewé rẹpẹtẹ ẹ máa fi bò ó ni o torí pé ẹni dáadáa ni láwùjọ o ẹni tó sì jẹ ní adarí gidi òun náà tó ní àfojúsùn nídìí òṣèlú àfojúsùn rẹ ó sì ń lọ sí àwọn iṣẹ ìdàgbàsókè eléyìí tó mú lọkùnkúndùn o àti iṣẹ olóore fún tìbútòrò orílẹ̀-èdè nàìjíríà kì í ṣe ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nìkan ṣoṣo wọn ní gbogbo àwọn tí wọn jẹ alátìlẹyìn rẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apm tó sì jẹ wípé ohun tó gbé dání nínú ẹkùn ìdìbò rẹ láti lọ rè ṣojú àárín gbùngbùn ọyọ wọn ní gbogbo wọn parapọ̀ láti sọ ọ̀rọ̀ lórí ẹni tí ọ̀nàrẹ́bù ambassador àjàdí olúfẹ́mi ògúntóyìnbó ti ṣe o wọn ni wọn kọrin re kì í ganin gbogbo wọn parapọ̀ gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú láti sọ pé èèyàn dáadáa ni látòrí ẹni tí ó ń léwájú wọn ìyẹn ọ̀nàrẹ́bù folúkẹ́ precious bàgbà ń sọ̀rọ̀ ọ̀nàrẹ́bù michael akindele ọ̀nàrẹ́bù ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ ìdòwú abilékọ fúnmilayọ̀ mayùgbé ọ̀nàrẹ́bù ọláyíwọlá adéwálé àríyọ̀ àríwás abilékọ tọ́pẹ́ ọlásùndé abilékọ rọmọkẹ́tì àmíyù gbogbo wọn pátápátá náà ni wọ́n láǹfààní láti ní ẹmúwe wá a fẹ́ sọ̀rọ̀ gan lórí ẹni tí ambassador olúfẹ́mi àjàdí ògúntóyìnbó jẹ́ fún ti ayẹyẹ orí kádùn wọn eléyìí tí wọ́n pé ọdún mẹ́rìndínláàádọ́ta lókè èpè ìyẹn lọ́jọ́ ajé monday ní ogúnjọ́ oṣù kejì ọdún 2026 wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa èèyàn tó mọ rírì ọmọnìyàn ẹ wò ó kò ṣe kóyan rẹ̀ kéré o láwùjọ o torí pé ṣe rí ìhùwàsí rẹ̀ pẹ̀lú ọmọnìyàn ó ṣe dédé pẹ̀lú ohun tí ọlọ́run ń bèrè lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o rírú ọ̀dọ́ lágbára ó ní kò fìjẹ́ kó tẹ̀tì nínú ojúṣe òun o ó ní ṣe rí bí àwọn ṣe wá kọrin re kì í ṣe nítorí ọjọ́ ẹ̀bí rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí àwọn bójú wẹ̀yìn àwọn ohun tó ti ṣe lásìkò tó ti darapọ̀ mọ́ inú òṣèlú tó sì ti wà nú ẹgbẹ́ òṣèlú apm wọn ní iṣẹ́ takuntakun náà ló ń ṣe o àwọn ọmọ rírì rẹ̀ gan torí pé kì í ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nìkan wọn ní gbogbo ọwọ́jà iṣẹ́ ìdàgbàsókè yìí ni ti butoro lede wa Nigeria yo tun lo wo rede tori eni ti awon ni ife si ni gan ni eni ti awon si ni iberu fun lori gbogbo to nse ni pe e yo se mo saduru gbogbo to nse yi o lai ti idepo kankan to si nse daada ni gbogbo ona won ni awon ko bere fun o awon wa nki o bi pe igba odun ojo kan na ni yo je bi pe ninu alaafia ara ninu owo ninu oro bi pe olorun yo tun je ko si opolopo odun loke pe o bi pe olorun yo je ko de ipo to to n gbere fun to naga fun owo re o si te lase ledumare
6: egbe awon baale onitesiwaju the progressives baale ni ijoba ibile oluyole labe adari alaga won baale oleyo alaji olajide kabiru olayemi ni won mo ti darapo mo ore ebi ati awon alajosepo papa julo gbogbo awon eyan ekun ijoba ibile oluyole lati ma panupo ki ori ade his royal majesty oba adebayo muritala akande mfr ekerin olubadan ti ile ibadan fun ti ayeye ojo ibi won to je ti ojo ketadin ni adorun 87 ati ti ayeye idasile ti ile ise radio aladani to je gbajugbaja ni pinle oyo atorilede nigeria ni 105.5 fm eleyi ti o na tun pe odun mokandinlogun ti an ti daale ninu atejade kan eyi ti egbe awon baale onitesiwaju ohun ti won fi lede ni ijoba ibile oluyole oni won ti so di mimo wipe oba adebayo muritala akande mfr nlo je ohun ini nla ohun ini to joju to je iyebiye fun gbogbo awon eyan ni ijoba ibile oluyole ni badan ni ipinle oyo ati lorilede nigeria lapapo atejade ohun ko sai se afikun e wipe oba adebayo muritala akande mfr nlo je wipe ninu awon iran rere eleyi ti eledumare to fi jinki re pe ko ma ni fun gbogbo awujo eleyi ti o ba ti wa won ni eyi to si je wipe okan pataki to se ninu e o na leyi to ti mu ki aye pada ko de ba oju ojo ni eka ti eto iroyin ati igbon safefe ni ipinle oyo latara bo se je pe o se agbekale ile ise radio to kan jan splash 105.5 fm ni bi odun mokande ni ogun seyin egbe awon baale ti an je onitesiwaju ni ijoba ibile oluyole ni lebadan labe adari won to je alaga baale oleyo alaji olajide kabiru olayemi ko sai tun so di mimo wipe pelu gbogbo niruru iriri ati awon opolopo awon ojuwoye to nti ti iyi ati opolopo orere mi eleyi ti oje ola ti ori ade yi his royal majesty oba adebayo muritala akande mfr to komara gege bi ekerin olubadan ti ile ibadan won ni o tun wa je adari eleyi to je pe o ne fe awon eyan lawujo re o ko to ni leta lejo mara ti kere eyan o na nlo ko mara o be ni pe te ba tun wa wo e ri wi pe gbogbo nti ma be lokan re o ni ona lati ri wi pe won fi opin si gbogbo nto je idojuko awujo re papa julo bo se fi ara han ni gbogbo ijoba ibile oluyole nibi ti o tin se akoso oba adebayo muritala akande mfr ekerin olubadan ti ile ibadan ni awon egbe awon baale onitesiwaju yi ni won so di mimo wipe o tun wa je eni ti ilekun re to sisi le gbaragada ki se eni ti tilekun mo ri ti se ra re lojo won pe rara o ti kere eyan to ba ti nife tabi ni idi lati ri ori ade yi o na ni mo silekun re le fun gbayawo koda won ni eledumare o tun wa fi ogbon ati oye lati ma yanju gbogbo awon nkan to ba je isoro o fi jinki ori ade yi to na si nsamulo e si oto ni ki olohun eledumare ko fun ni ni ogbon oto ni ka tun wa se amulo re won ni ti oba akande ko ri be o oun se amulo gbogbo ogbon ti eledumare eleyi ti o fi jinki e ni o won pe o wa se pataki bayi lati ri wipe aki ori ade ohun his royal majesty oba adebayo murita la akande mfr ekerin olubadan ti ile ibadan ku orire ti odun ketadin la adorun 87 eyi ti won pe ni ojo kejo osu keje odun 2026 8th july 2026 be ni o si pe okan pataki lara awon okowo eleti baba dale funra won splash 105.5 fm eleyun na o tun wa se aseyori debi pe o duro ore o lo daula ina itesiwaju re ko reyin ko si teti ninu iserere fun odidi odun mokandinlogun ti an ti dale won pe eyi na lo fa o to je pe ako ilu ako fun bo ode o ni oni yi eleti ojo ojo kokanle ni ogun osu keje odun 2026 nibi ti won o ti gbe idanileko eleti mo waye lodo odun kale ninu gbogan trenchard eleto wa ni ogba fafiti ti ile ibadan ni dede ago mokanla aro loni yi o na leto yo si bere
5: to won ni latari oju sere olodo odun lori igbese isami ayaya idasile ti ilese radio omoluabi splash 105.5 fm woni todun yi ko teti yo tun tesi waju o lori apero onidanileko eti o waye loni igani loni ni koni dola fun ayaye odun kokodini ogun eti ati da ilese radio omoluabi splash 105.5 fm sile o gege bi radio akoko to je ti aladani ni ipinle oyo nilu ibadan ti a nibi ta wa yi o to joko si ni velele nilu ibadan pelu ti ayeye ti ori kadun ti odun ketadin ni adorun 87 ti oludasile ti ile ise awun iyen kabiyesi oba muritala adebayo akande mfr ekare olubadan ti ile ibadan ti o mo ni idanileko alagbara ninu o leni ti se ojo kokanle ni ogun osu keje odun 2026 ojo isegun tuesday na ni trenchard hall eti be ni ogba university ti ile ibadan won ni idanileko awun na le oni un se pelu bi ti nkan gbere duro leka ro eto abo kini ona abayo si alaga ti o si mo wa nbe ni ogbeni abiodun ladepo eni ti o ti fi igba kori je oko pataki lara omo ile ise ologun otelemuye iyen ni ile america lohun won ni gbogbo awon eyan patapata ti won ti lanfani lati pe ati awon ti won lanfani lati gbo wi pe ayeye orikadun odun kokandini ogun eti ati da ile ise radio omo loabi splash 105.5 fm sile yo ko loni na ni won ni kikaluku tuyaya tuyaya jade o lati wa kopa ti won o lati gbo oro lori ona abayo si soro ore eto abo eleyi ti o gbangban gege bi awon ona abayo si nta le pe ni oro eto abo ohun lo le de wa nigeria eti o si mo waye loni ni dede agogo mokanla laaro na ni eto ohun yo mo gbera so kikaluku si ti wa lori ijoko ko to di pe ago mokanla ohun lu lati tati bele je gbo kini ona abayo ayo si wa fun ibere lowo eni kaluku o lori nti tin gbe wa lokan lori bi ti oro eto abo de won ni loni na ni o koni dola o eje ka jo se a le dashi
6: loju iwe keta the guardian iroyin kan bembe eleyi ti o nse alaye nipa owo ya ti orilede nigeria ti o ti ya ati opolopo awuye wuye ti awon omo orilede nigeria ti won so lori oro ohun won pe nibi ti nkan de duro pelu bi opo omo orilede nigeria o se dunnu si ohun ti a pe ojo eru wuwo ti gbese ti nbe lorun nigeria to ti di ru ile yi won pe opolopo awon eyan ni won se afiwe re pelu bo se je pe nkan o rorun fun awon eyan leke eto oro aje ati pe opo ni won pe ojo n pe owo ti orilede yi nya o ti fe papo ju koda won pe so ti e le ro wa lorun gan lati e ti je wipe a le raye gbo bukata sisan owo ohun gan pada bo ti se ye eyi lo mu ki eni ti se minister fun eto isuna ati eyi to se isakoso eto oraje orilede yi taiwo oyedele ko bo sita lati wa se alaye ni orin kiniwi lori bi iye owo ti orilede Nigeria gan bo se de duro lasiko yi ati pe ewo gan ni awon eyan ni won gbe kiri ninu alaye re oloti se atenuma re wi pe ko si nkan tojo o wi pe isakoso are Bola Tinubu o ti ya owo ti n lo bi trillion lona 80 naira 80 trillion naira gege bi awon eyan kan se ngbe kiri oni irogbu oni eyi ti won ngbe kiri yi o oyedele erin to soro lana lasiko agbeyewo eto oro aje orilede Nigeria eleyi ti igbimo tekoto ile asofin agba lori oro eto isuna ti won se ko kari re lana ohun ohun lo ti so di mimo wi pe se ri ohun to jo afikun ninu owo ya ti orilede Nigeria to ti ni lorun lateyin wa oni se lawon eyan si oro ohun gbo nigba ti o ma se alaye oni ohun to fa bo bi da bi en pe iye owo ta je si ita ti abele to fi lo soke ni asiko yi oni o seyin bo se je wi pe iye owo ti iye ti a fi nse owo naira si awon owo ile okere o gbera soke oni eleyun lo fa to je pe iye ta je tele o n yi pada kuo ni iye ti o ti wa nigba kan ri pe ki se nitori pe owo ti a n ya o n po si o pe ninu oro tohun ko won le so ko le yi awon eyan bo ti se ye o oyedele o so di mimo wi pe awon iye owo ti an gbe kale kiri wi pe orilede Nigeria jeun o ni rara ki se iye owo ti orilede Nigeria je o ni won gbe kiri yen o ni se mo wi pe do ba je owo dollar la fi ya owo iye owo ta ya ni dollar ko yi pada ni iye dollar sugbon iye ti naira wa nigba ti a lo re ya owo un o ti yato si iye to wa bayi te ba wa si ni naira owo won da bi en pe o ti po si o ti buyari sugbon iye re loke ni bi owo ta lo re ya owo un o yi pada ko ni iye to je o se lalaye si waju si pe nigba ti isakoso Bola Tinubu to idepo oni owo ti orilede Nigeria ya nigba na ti an ba nibe ohun lo je trillion 15 ni 80 naira 75 trillion naira oni opolopo lasiko yi n ti an wa nse oni wi pe won wa nse afiwe iye ti owo ohun wa ngba na ati iye to wa lasiko yi oni iye to wa lasiko yi ko tumo si wi pe are Bola Tinubu lo lo ri ya owo ti owo vida be iye to ba nle ta je ohun na ni iye to wa nbe lasiko yo gege bi o se se ni alaye o pe iye owo naira ile to dabi en pe agbara re diku ohun lo se okun fa bo se je wi pe o de ibi ti nkan deun oni ohun lo si fa to je pe bi 40 trillion naira oni o je afikun lori iye owo ta ti ya tele tele oni ki se pe ijoba le isese lo re ya owo tuntun kan eleyi to kun eru gbese ti nbe lorun Nigeria
5: o wa je bi ta wa ri mo fun ti aro toni a fe je eko to se
6: ti to legun koda
5: to ni a wa fe dide bayi o ke eyan ba mo je eko ti egun ba tun wa be a je pe nkan ti so luwa re fun ko ni si se wa tori pe eni lodun wa a n so dun gan mo ni te ba ri wa e ri pe aro dede aro akon dudu mo ni
6: koda
5: te ba ri akaki ye mi leni
6: mi sa
5: Nigeria olorun e wo fi la re yi gan lasan
6: mega
5: lodun ni
6: mega
5: na n sodun
6: iwo na gba ui lo
5: o fi sibe joko wo mo joko bi bayi mo joko bi ile ni o
6: de ile se si o to ran
5: fi si
6: meku yo go to you
5: so this is how you are kisola no nuruko temi e se te wa nbe fun
6: oluwa sina alayo ogo ede o formally so fa nuruko temi je baba se ndide nle ni sin apalara oni eto
5: awa lo ui
6: ake akin ye awa lo
5: ui
6: to odigba
5: aki odoko

0: Eje ma kin gba ko ojumo. Oni lo ni nja e. Eni abe lowe. Ogba Varsity Ibadan. Eku alejo. Omo Niger. Yan se ngba wa lalejo lodo odun nu. Our mother station. Ikoni Omoluabi. 105.5. The one and only integrity station. Iyan ni pele Oyo. Lole de wa Nigeria. Ere ni awadani. O pe odun mokandini ogun. Abakoluta. Akobembeteli. Awon ni secretary na gbeyin. Lagbala Oba. His Royal Majesty. Oba Doctor. Adebayo Akode MFR. Lati le fifun lati wa kolu.
1: Bara ni gba kale.
0: O di ran. A ko janja lenji. O di ran. A ko jandugbe. A ko jamokola. Eyan wa di mensango e ko alejo. A ko ja samanda. Nobody war. No gba Varsity Ibadan. Mokan la la aro yi. Ni gbogbo to gbera so gbogbo yin te ba wa nbo wa si treachard all ba pe yin ta go mewa abo ni ke ti de tori ba kan na o ni la nse ayeye ori kadun ni ka bi ese mo si fila fori ade o mo si fila fori ade mo si fila fori ade mo se ka bi ese o mo si fila fori ade o mo si fila fori ade o mo si fila fo ka biese baba ti wa nu eni olohun lo fun idasile ikane ta wa yi ikane omoluabi ikane omoluabi lo bi lagelu e ma ki wa ku orire o apa lara leto ise le wa omoluabi mo ki yin onise owo onisowo mo kin yen ko ojuma are egbe awon aran so ta mo si NUT won wa nbi pelu mi la aro yi odo won ni won ti koko bere mo tin sona pe to are ojo wo le wa are bo la se ri yin o are bo la se ba yin soro are egbe aran so ni pinle Oyo ma mo dupe mo le so fun yin ni gbangba wale atajo wa pe won ti wa nbi mo reti gomina papo fun egbe afundara na oni beji ni won se laaro yi lonu anu re yo fun mi se o ki yin ko ojuma oni se owo oni sowo o ma jo bi oluwa segun morowo yin an ki yin eku se o Kayode Olaniyi e ka abo sori eto sa Kayode Tyler lati lalate aromodo mo ya oniru good morning ya beje elegbusi abiodun oye lade lati adebolu gbogbo yin ni mo nki gbogbo yin egbe telo aran so ni mo so fun yin gbe e ma lori ikani ba ndore bikebe te ba wa yin togbo mo so eyin toyo igbo sepeteri eyin ti saki eyin ti okeho eyin tokaka eyin ti ori baba mu baba maya ko wa sabule te de teni ba te lo en lo je ka re omo fosoke ma mo ni be gbogbo omo egbe yin o to melo ni ah ma bukere to won obukan ajan lawon ma lo bi 60,000 ni nipele oyo ju be lo eh but you go ni ko won ofe won fe deru ba mi ni o ko won ma bu po lo fi pe 60 ko wa sibi te de be de ma ya e ba te lo nbe fashion designer be de lanlate be de ruwa be de gbora be de idere be ba ko nbe be ba de aye te tapa te de gaga te de gana ba won te lo nbe la goda loko ti a la layin te lo nbe nbe ha adupe fila ile ilepo nda eje won beun ka fi bere eto futa ro aye wa atoro igba wa dara kale

0: gbogbo yin te ba je edako iwe ti mo gbele beti mo ni e kole kan biaro e ba na we si mi awon ti an tele are Oye Tunde Rashid the state president won wa nbi Alhaji Utman leko yi Usman ni Usman Said the chairman southeast gbogbo egbe aran so nipinle Oyo won wa nbi Comrade Remi Adedeje the state esco southeast and now one be Comrade Akiade Isiaka the state esco but a southwest and now one be Alhaji Kehinde Rufai the state esco also Ibadan north awana one be eyin wa nilu seyin eyin yen wa ga kiri gbogbo ipinle Oyo eje goko mo ni papapa e ba so mo kinu are Oye Tunde Rashid uruko yin ni kikun
1: I wish you be lying on a shit on a rahim. Bismillah Rahman Rahim. Uruko mini Oye Tunde Rashid Adebayo. Timoje are for a beyond so in the book below you.
0: AUT are beyond so. Bowless him crying. But go make to Andy Radio Nis one boy. Eba walk badly.
1: Ikinawani, Amunidarao.
0: Amunidarao.
1: No, I don't.
0: Adarafunwa, Oko Gidino, Amunidarao. Adara fun wa oda gbogbo eyan mo egbe ni mo lori kan ni bani dore amune dara o adara fun wa e ma lori kan ni bani dore ke ma pin asi isole olugbele mo ri yin lati iseyin e ma lo be ke ma pin arewa ni won be ni akata wa nbi ta ba nso pe ise aranso pataki kan ni seyin lawujo le yi otodun melo teyin gaga ti wa ndi seun
1: Kakwe 1976.
0: Lati 1976.
1: Oda ko ti fe clock 50 bayi.
0: O ti fe clock 50. O ye ka mojo da celebrate yin gangan. Ki lo sun yin dedi pe fe mo ko se aranso. Ise po te yan le ko baba la ni seju kan si meji.
1: Bi to lon ko pe ma dari si na ni.
0: Bi lo nko pe dari si ni.
1: Pelu itose awon obi mi.
0: Pelu to se awon obi yin
1: eri pe nigba kan nigba na longba ta wa si bi odun adoto odun sisin gbogbo yin to ba fe rin obi yin o ni be lohun pelu e so bi tan ba toka si pe bi ko lo ni olomo pe lona
0: bi tan ba wa toka si ke yan lo olomo pe lona awon obi yin sin be loke pe
1: mati sira ti pe koda 1976 ni baba mi tuku
0: eh
1: ni 2003
0: kaki won bi ki kolo ba mi oke ko ba wa dele fe ni re ipa ti won ko nu aye yin ko se kekere niyan adupe lowo lo bi odun melo le wa fi ko se ohun
1: odun mayerin
0: merin le
1: abudide lodun marun ni
0: fi ko odide lodun marun le fi ko tede ma yike adupe lowo olohun e ti wa lori ofe e wa lara won to korajo lati da egbe UTC lenu
1: nibo ni mo wa
0: Omolaje nbe egbe yin o ti wa to di obe odun melo bayi
1: nbe mi nda ko 50 ni sin oga mi na nbere nu se nbere nu omegbe ni won gba na ta ba fe ma nda ko gba te gbe ti wa nigba ta ye ti jaye na legbe yin titi wa
0: nigba ye ti jaye legbe yin titi wa
1: omola wa je leyin leyin
0: ko to wa di pe di are patapata yo lawo epo te ti di mu
1: mo ni ore ofe lati di alaga fe gbe aranso leka oran yan branch
0: okay
1: odun mokanla ni mo lo lori alaga zone lasan ati be mo tun lanfani mo bo si local government
0: okay
1: mo se fa chairman fun local government
0: okay
1: lodun merin
0: okay
1: nigba na olugbo latayo lo je alaga imi si gbakeje
0: okay
1: nigba ti olatayo lodun merin tan imi na wa bo si ku alaga local government
0: okay
1: mo tun lodun mejo
0: again
1: o ku nbe be
0: nbe wa ku nbe
1: ti wa ku ni 2016
0: ba wo le wa di are
1: mo di are ni odun merin seyin
0: 2002 let it di are
1: odun merin ti pe bayi
0: o ti pe to di bomi nu
1: egbe ti yan mi nto so odun merin kan si won ti lu lolu ki tun lodun merin
0: won ni ke tun lodun merin
1: mi so ayin re ni
0: november le si so arin re ìrìn àjò ọdún mẹ́rin mi gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ńbo wa lọ́wọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ yín dé nípínlẹ̀ ọ̀yọ́
1: sọ
0: láwọn ibi tẹ́ ẹ̀ sí
1: kò sí igun tí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pín sí tá a ti sí
0: ko si gbo ti ipinle opin si te ti si
1: supreme marun la ni lawyer state
0: supreme marun supreme marun bo le si pin
1: oke ogun
0: ehn
1: oyo
0: mhm
1: ogbo maso
0: ehn
1: ibarapa
0: ehn
1: ati ibadan
0: ati ibadan
1: gbogbo ko si bi ta ti si
0: ko si bi ta ti si
1: ko si bi ta ti si
0: ha eyan ma pe ni nsin ngba e demi ati nsoro ke to wole e lo ma egbe yin ofe to bi 60000 67000
1: la kole wa gbe jade
0: la kole yin gbe jade
1: awon ka tun be o
0: eh
1: won ni sele tun won ni soko tun won ni yoju segbe
0: won ni sele won ni soko won ni yoju segbe bo la si wa mu wole baba
1: eh a ma se lori e na ni lori ti ba nbe bi mo se wa ni nsin oju mi o to ibarapa
0: hmm
1: bo tun be nbe bayi lowo lowo
0: tora
1: la soju lohun
0: tore la soju lohun
1: dari ti ma sele na won na ni o mo
0: oni ni o mo so fun yin adupe lowo olohun e fe se pade alagbara kan igba wo le se ojo wo ni o wa yi
1: ni on the 28 ojo mejo loni
0: 28 osu yi
1: osu yi
0: le fe se pade alagbara ibo ni o ti waye
1: yo wa le ninu olule egbe wa ti nbe ni yan express muslim
0: se olule eni olule egbe edikota
1: koda ile egbe ta ni ta ba don ta kan gbon yato fe n te pe joba ba ko le fun nuna wa ta jo nda troko ta nda troko be four flat ni ile egbe wa
0: four flat
1: ni egbe wa
0: ni ile egbe yin
1: to si nbe loju ti gbangba ni yan express muslim
0: yan express
1: ni
0: muslim gangan ile egbe yin wa four flat
1: four flat
0: oloselu olugbo fun yin de fiko
1: ah anu olorun baba wa ta nda ko na ni ta wa gun to di ta nbe lo me ta ti e ti do me egbe gan
0: lo ti wa nbe
1: ni nda toro
0: da ko bo
1: ti an fi ko
0: ti an fi ko bi e lolowo ti e ma lori ofe ati da te ma lori ofe ati da
1: nu
0: egbe yin pe ah okay olososo lososse o
1: awon owo ta ma da lo lori sirisi e ri pe branch kokan nu ni alaga
0: okay
1: so won gba 50 naira 100 naira do me gbe njo kejo
0: okay
1: ti an danan
0: okay
1: so awon o si lo si local government
0: okay
1: awon branch chairman ye ni a ja soju local government
0: okay
1: awon na lo local government baya joke edogun
0: okay
1: a le gba 1000 lowo won
0: do awon alaga local government
1: to pe local government kan o le ni branch ogun
0: okay
1: o le ni branch meedogun
0: okay
1: elemi le ni mewa
0: okay
1: so torokobo ti na ba gba won
0: ya
1: se se awon na ta je state awon na mo gba torokobo lowo local government awon branch loro
0: eh ba branch loro
1: local government
0: lo ba loro local government le yin ba loro
1: local government ba
0: branch so o mi pe be se pe ni bi oro nigeria na ni e o a di federal the state and the local government ka wa pe state teyin ja re ati local government atawon zone
1: awon na tun wa loga tora ni national
0: eni national
1: awon na tun lowo tan da
0: teyin na nda be adupe e wa lo 28 ni pade tan so yi se gbogbo egbe aran so ni pinle oyo ni bo wa si bi pade
1: rara o local government mesan pere ni
0: local government mesan
1: your south
0: toje oyo south senatorial district
1: awon yen la fe se pade yen
0: eyin yen le jo fe se pade un mo wa gbo won le enreti alejo pataki kan ti nbo wa ba yin se pade
1: oloriri omo
0: oloriri omo
1: omo taye nso
0: omo taye nso
1: omo ta nfoju si
0: omo ta nfoju si
1: engineer aderemi abbas hussein la fe gba lalejo njona
0: le fe gba lalejo on the 28th July 2026 ago melo wa ni ipade yin o bere ago melo le bere ipade un baba latodo ko to ti pa lejo yin o to de se ka pe bi ago mewa gbogbo pade o ti bodo bere
1: awa ti debe lati ago mejo
0: eyin o ti debe lati ago mejo zone bi wa de wa da ko nisin Oyo South Central District to comprise ijoba bile bi mesan omo egbe melo ni wa nbe saye si gba yin bi te da ko
1: ba se wi adeun ta fe se na ni pe bi 1500 egbe
0: e fe won poju e kan pe bi
1: 1500
0: won won wan kale
1: local government kan le produce 1500 so
0: e kan mu die die die branch kan
1: e kan mu die die die branch kan

0: pe kan wa pade alejo pataki te fe ba se pade se ka pe ore leyin na je pelu remi ose ni
1: ore ni wa e se po ni na se be lati babo lati bi odun meta
0: e ti babo
1: erin ta tin tele ki ti o si da wa
0: ke tin tele won ki won asi da yin iyen lo je fi we pe na se pe to e fe gba won lalejo
1: se wa ri awon omo egbe mi die
0: die ke wa jo loro ajoso
1: loro ajoso kawo gbe siwaju wa ka no gbe siwaju
0: hun kawo gbe siwaju yin keyin no gbe siwaju won adupe adupe lowo olohun e ti so die nipa ru eda ti en te fe gba lalejo ti won je pe omo luabi ni won olooto eniyan ni won eni ta yin wi ni won Oyo South Senatorial District e fe se pade ifokolokun pelu engineer honorable Aderemi Abbas Oseni e fe jo ni ifuka won gbe sumo yin kan yin no gbe sumo n te fi yin won ni pe gbagba le wa pelu won
1: pelu ogo olohun
0: pelu ogo olohun
1: pelu ogo olohun
0: ko si pe
1: aye agbo
0: aye
1: agbo
0: agbo aduke lowo olohun aye agbo oda awon megbe yin o lawon beere kokan o ye pada wa to wa loko yin number wo lawon eyan le pe yin si ta megbe yin ba si ndojuko bo le sese lati ran won lowo
1: number phone mi boya meji
0: e pe mejeji
1: o eto
0: 080
1: 55 73 89
0: 66 e to pe number yen pe leka si
1: o eto 55 73 89 66
0: e pe number lekeji
1: o eto
0: 62
1: 49
0: 32 32 e to pe leka si 080 62 62 49 49 29 32 eh amegbe te ba ni number te jo megbe NUT Nigerian Union of Tailors te ba ni number re lowo number re are Oyetunde Rashid Onanu the state president fun egbe amunidara iyen nipinle Oyo number won ni 080557389 66 080557389 66 number won elekeji iyun 080624929 32 080624929 32 won si ni mba bi ipade ti awon fe se nile egbe awon won express be gbangba wala ni titi lo wa ni muslim awon fe se ipade pelu ore awon ojulowo ojo keji din ni ogbon on the 28 July 2026 won la to ago mejo aro gbogbo awon o ti wa nbe awon reti alejo pataki ta la won reti engineer honorable Aderemi Abbas Oseni baba mo kiyin pa megbe yin ba wa ni pe ni jabo le se mo yanju e
1: egbe wa leto
0: egbe yin leto
1: ke se gbogbo n to ba sele na ni man kan mi local government ti gbogbo ta three local government in Lagos state na mo ti la soju ara won ni enikan ti ran wa to je local government chairman
0: so en to ba wa di pe ni jatagbara mo yan ba gbe local government
1: mo wa pe wa so olohun e pe o le to be to ra so daran
0: Olorun o pe le to bi so daran.
1: Apa won mo nka.
0: Apa won mo nka.
1: To ba se a le mu moran wa ni.
0: A le mu moran wa ni.
1: A le mu moran ka fun moran ni.
0: Oda, e je mo yonda yin. E je mo yonda yin. Eh, seju de tukuti mo ni. E dakun, e ba n wo record kan to tun to la ka ki nbe un. Eh, e ba n fi se ki n fi gbe alejo mi, ki n fi gbe wole mo nbo. Hello, Orlando, Orlando Julius. Ora, eje ka lejo bi ojoko, eje won ojoko.

0: to gbogbo awon ti won ti lanfa ni ati ma se kini yen igalugo tun mu phone e sodo e ma gba ipe bayi ipe ayo ipe dunu ipe dunu ipe alubarika le ma gba bayi o o tun ti set star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash ni o gbe yin de be o ma gbo gbo o laarin iseju perete ta fi yi koto yi o le jewo na lokan bo ba wora re ran ni o bo ba wora re ran ni o star 347 star 1004 star 2 hash ongalo ma gbe adebe lapa be yen o ni waju mi nbi mo ni awon meji ti won je lojo Friday kin to ma tesi waju o si lanfani ati play bayi star 347 star 1004 star 2 hash koto di gbasare yi koto je nsare foro wa won lenu wo agudede wo imo mi wa I saw a soaky dada.
1: Yes, sir. Most strong again.
0: Hey, yeah, Pele Orukoma.
1: Orukoma ni Toyin Dokas.
0: Okay.
1: Yeah. The Orita challenge.
0: Iba le let him play cash.
1: Ah, ajo mo fe le so pa ajo bere ni.
0: Eh, de Jerry.
1: Mo Jerry o.
0: Eh, je.
1: Mo je first born ni je third born ni lati je.
0: Ah ah. Ah ah. Eyin gan ni eh. Eyin ti je. First one yin ti je, third one na ti je. Ah, e melo le yin gege je.
1: Ah, mo ti je nisin, mo je 50, mo je 25, mo je 50 le meji.
0: Ah,
1: mo de tun je 200 leni. Ni ijo Friday.
0: Customer dada ni. Customer dada ni. Ki loruko yin san?
2: Oruko temi ni Oju Adeola.
0: Adugbo o san.
2: Lati felele.
0: Okay, felele nbi bayi. Ele le yin je yen.
2: Mo je 250 san.
0: 250,000. Igba ole tin play cash.
2: Ah, o ti pe bi last year. Mo je le kan ri.
0: Enu le je nbe.
2: 50,000.
0: 50,000. Igba ele ni olotun wa ga die. Bo se je niyan, awon ti won je la, awon ti won je lojo Tuesday, lojo Friday. Na le ti gbo yen. Eh eh, e ti free be yen, e ti free be yen. E ti free be yen. Ami. Bo se je niyan ma je agbo osi nbe. Fanfa ni won to ba je igbe boya awon alaye ti mo ma nse lori cashe odo aye o. So ara number kan be ti ngo fo bayi. Ta laye ati play cashe o ba ye. Pe number is 020 1330 6194. Tabi ko chat won lori WhatsApp number yi. O de le call won ni WhatsApp call na. 090-26-02-63-14 Jabere, pa 50,000 naira lafi bere la roi As usual 080 lo bere re Okbari pelu 2266 2266 That is 2226 2266 Egbe Ni fe fa win se wo o Egbe ko yi o.
3: Hello.
0: E ku ojumo o.
3: E ka ara sir.
0: Orugo yin atarugbo je wa isa.
3: Wa ti gbadawo mo ti lato mi ajo.
0: Ta. Bra wa si igba o la tin play kase.
3: Mo di play ti pe mo kan ni kin play leri mi.
0: Se Jerry.
3: Mo di Jerry.
0: Hello.
3: 50,000.
0: E tun ti je 50 mi la ro yi. E tun ti je 50 mi.
3: Ah, thank you.
0: Congratulations won pe yi ba se pe yin gba yen.
3: Yes sir.
0: Bo se je niyan. Another 50,000 naira. 090 lo bere re. 4214 lo pari e. Another 50,000 naira. 090 4214. Star 347 star 1004 star 2 hash. Hello. E karo.
3: O karo.
0: Aku ojumo sa.
3: Yes, atan sa ka.
0: Aku ojumo o.
3: Yes sir, o karo sa.
0: Orugo yin atadugbo je wa yi.
3: Oye la me to if la si amuloko.
0: Igba o la din play cash e.
3: O ti pe sa.
0: Se e jeri.
3: Me e jeri o.
0: E ti je 50k la aro yi. Congrats.
3: E le te sa.
0: 50,000 naira. 50,000 naira.
3: Ah, o se sa o.
0: Congratulations. Won ma pe yin laipe yi. Yeah. Ya lo sori 100,000 naira. Ya lo sori 100,000 naira. 100k. Loni ojo osegun. Ta loni 100,000 yi. 091 lo bere. 2776 lo pari e. 2776 lo pari e. 100,000 naira. Ta loni.
4: Ki kopi igwa. Ki won to here? Ki won to?
3: Hello.
0: E ka ro o.
3: E ka ro.
0: Orugo yin atadugo je wa isa.
3: Mo wa ninu bara ni kodo. Ele ele.
0: Eyin radio yen le abi epa. Abi e ku le gbere.
3: Mo wa ninu bara lele ele.
0: Okay. Orugo.
3: Adebayo yin to kun orugo
0: mi. Igba o le tin play cashe.
3: Ta o ti pe o.
0: Se ti jeri.
3: Mi o jeri o.
0: Okay. Eh ja 100,000 naira wo kan la ro yi.
3: Ah, okay.
0: Yeah. Congratulations. Won ma pe yin laipe yi o.
3: Okay, sir.
0: Won bere candidate yi.
3: Okay, sir.
0: Eh, ki le jo npin?
3: Okay, sir. Won la jo pin ni.
0: Ki le jo npin?
3: Won la jo pin ni.
0: Eh, ki le sa eh, ngba te tin sun se jo pin. Lati jo won o ti je se jo pin. Moro aye se rinu o.
3: E se ta o.
0: Ba aye se rinu yen o da o ke take care. Ise lo se da se wo se dana. Bo de ba ro se ro ya. Ise ohun iya. Ati wahala ti o de doju ko ninu gbo. Bo de ba pa eran. O de o ni fe ni keke je o. Bozeri gagan yen. Okay. Another 100,000 naira. 070. Ogbari pelu 5214. 5214.
5: Hello.
0: E karo.
5: E karo.
0: Oruko yin atadugo te wa isa.
5: Mo wa ni Oyo. Federal College of Education Special.
0: Okay, special. Okay. Okay. Iba o la tin play cash.
5: Ah, o ti se deal at last year.
0: Se Jerry.
5: Mo Jerry ni weekend kan, but kini ni flash
0: se ti Jerry ni. Abe ti Jerry, ati Jerry simple. Elo le je ngba yen.
5: 25,000.
0: Congrats, 100,000 naira le je laaro yi.
5: Wow.
0: So won ma pe yin bo se pe yin gba yin na na se ma pe yin si.
5: Okay.
0: Bo se je niyan, congrats. Ya lo sori 200,000 naira live for tape. Lai de na gbenu 200k. 000. Ogbari pelu 8692. 8692. 200,000 naira. Ta lo ni? Ta lo wa nbe? 200k. Okay.
6: Hello.
0: Hello.
6: Hello.
0: E karo.
6: E karo.
0: Ago ojumo lati kan ni lage lu lati npe yin oruko yin atarugo te wa isa.
6: Ako ri ole mo wa sa.
0: Oruko sa.
6: Akinwale Tunde.
0: Igba o le tin play cash e.
6: Ah, lati bere ni lati odun to koja lo mo ti bere. Opa yi e mo ti
0: se. E ti je to e melo.
6: E me ti ma mo ti
0: se. Ele lo le je.
6: O pa da ku le su ni January.
0: Okay.
6: Ino si mo da 50,000.
0: Okay, customer dada ni mele mele ale man play lo yojuma.
6: Mo ma no number sim beta, mo play beta, mo sim beta.
0: Meta meta lori sim meta. Aje for 5 go. Ah. O to ke ma je lera lera. E tun ti je 200 laaro yi. E tun ti je 200 laaro yi.
6: O
0: se sa, o se sa. Mo se jenu. O ti da baun. Eni eleni. Tactics ni. E ja ma lo fun taaro yi. Ere gbogbo di ori ti Ikani Splash 105.5 FM. Lọ́sàn-án lórí ètò ta lọ́ta níbẹ̀ látún ti gbéra.

0: lagi lu baba ni oke ka joke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi ti ti wa o esi te ngo wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

ga oyato akanio omo nile oye ikwon ipo ni were ukare layo bo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oya akani arajile ye ele oya mo so ye tan kin to soru iji olele ti.

baba to bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaya lawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agbogi ye ton ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fi fi fe ki mo iwo pe mami a ri olodun mo re koni kola ko gbagbe elewo ojo iro ko gbagbe apara ido wu to gbagbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je ko ku ma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akani o ele oye igilege mi oke meni logun ni meni gbati ile baba to bi olomo meni aburobo erin abebo erin akulebo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye so murumule ran ile oloye ele oye ni o omo asoye tan ki to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbangban jonso ta ri wipe alogbo ni o mekun niba alogbo ta ran lobi loja baba internet kiti oloko fun elemu elemu dunu olobi nso olobi ma so mo oni ibi owo wa gba loko pa lo iji olele.

0: gbogbo bi kibi te tin gbo wa lasiko gbogbo bi kibi ta fe fe eto eto fe de te tin gbo ikanni ile ise radio lagilu fm 96.7 gbogbo ibi kibi te tin gbo wa ka kiri gbogbo agba nla aye nigeria ni abile okere
1: bo je niyan lo duro
0: eja ma kin pe atuko ametiba ati awon ti ite gbogbo eyin te ba n gbo wa lori facebook ni te n wo wa lori tiktok ni
1: mi mo se

0: pe lowo Olorun o wu Olorun lo mo mo dire wa faku ko ti wa
1: emi
0: awa funra wa na a ngbo asimo gbogbo bo se nlo a ngbo asimo bi woni boni lu ba nlulu bo ba dun bi o ba dun ifi ti ara re gba mo be se ngbadun wa ni a si dupe lowo.

a le mo pari e ta fi darapo mo won loke lohun. Eyin te nbe nle na yes nbade ibikibi te ba wa e ta fe e te tin leko ori kan ni ile ise ta wa ina ibe na lati mo gbo eyin ti bi te o ba si jina si UI e ja jo pade nbe ba se mo nse lododun gbengo lai wo lanki yin o mama so ba so gba ede mo wo we nkin tani ma fi owe odomode alailoju titi n pa siwaju e baba nkin ma lo le ba odo pa laye ti o e mama si o ori eto ta wa ina la pe ba mi to to ni se pelu idile o mama so pa bi re o eja sare seun ta fe se papapa okin to gba ogede gbongbon yi atawon ti won si ma soro baba ku nbe okin loruko awon ti nbe leyin agbo te roju won atawon oga loke lohun loruko lotu mi alagba kini to go eje le mi gbenga o yato olayin wola fi nkin pe oni tin se ojo kokan le logun osu keje odun 2026 ipo ki pote ba wa eche e mori ba se mo so fun e sa dupe lowo olohun pe olohun ba se olohun ba gba o abiola olohun ba eto yi o ni se pelu idile ile gangan lanto o n ba n sele laarin iwa ati baba re n ti n sele laarin iwa ati iya re n ti n sele laarin iwa atomo iwa atololufe

0: Hello?
1: Hello, Gbenga Oyatola.
0: Yes, sir.
1: Karo.
0: Yes, sir.
1: Sisi na lọwọ lori ko temi.
0: Yes, sir.
1: Mo seri ogbeni yen. Mo fe mo lo sinu nkan to wa ni Bible.
0: Yes, sir.
1: Mo seri gbogbo awon ti awon prophet to lo nba yen. Ati ti life spirit ti eni gbogbo won ni o. Life spirit. Iwe sele ti oba kanu Bible, oba aye ba ofe ofe mo to gbe ogun. O wa lo ko so tawo. Aba to de prophet. Local sort of one by at the end of the day, the boa life free love is one and the castle show. So, you know, talk no more. What I see here, the higher look where you know, so talk, oh, good old lawyer, or the bob. Good at Bob, what is going to be to you? So, a new cuckoo. I want to life free, see, I know, I want to see your number here. All that is all I give you.
0: Kini ko se sa kini ko se iseju kan ati lo tan bayi
1: adura mo so o ko lo si ko lo sun na we ati adura lo le ti bori gbogbo ogun ye.
0: Okay sir, lori afẹ lo darapo mo awon ti nbe ni UI 30 seconds. Hello.
2: Ma ka mo ko to ra de lo ni baje.
0: Ami Olorun.
2: Oke Oluwa complain ari se are ara sa pata Ibadan. Ogun to nja ogun emi ni. So to ba fe lo physical to lo n fe pa baba ohun. Ma kan lo ti mo le ni. O be ta ko ma gbadu ari inu emi na ni o ti segun ogun to nja e ko eto.
0: O da sir, e seun. Hello.
3: Hello.
0: Yes ma, papa papa.
3: Omo lara Jesu lani.
0: Yes ma.
3: Ni ara ko yen mo se lati pa baba yo. Ko si dajo baba bi ya lowo omo o. Adu awon eti to ni kan tun bo omo gbadu awon otu lati ogun to nja awon fe kweto.
0: Ami Olorun. Hello.
4: Oya taba.
0: Baba mi Alaba.
4: E mo ka re kweto. Alaba ba bi ti la to lomi. Olorun o gbe ara kun re pade alawo ti eni o. Ko mo pa baba re o ti ba fe re won re o.
0: E seun. E seun. Hello. Hello. Oh, hello. Hello.
5: Hello.
0: Yes, sir. Papa, papa, sir.
5: Hello. Ekaro.
0: Ekaro, sir.
5: Kara, si arakunrin yen ko ma try e. Si ari nkan to ma se ko lo awe ojo meta. Den to ba pada awe ojo meta ko lo fun Tuesday meta. Ojo Segun la pe Tuesday. Ko lo fun Tuesday meta ko de ni awe pelu adura pe gbogbo agbara ti baba yen lo ko lo n baje. Tu agbara ba ti baje baba e ma o ma gbe ni ko gbogbo ise me ke kan.
0: E seun.

0: Hello.
1: Hello.
0: Emma Kweto.
1: Yes, sir.
0: Oruko tori ni gani Olorun dala pa be pita.
1: Yes, sir.
0: Okunrin e ma gbiyanju ko n fe pa baba e o. O sumo Olorun to ni o. To ba gbadura loju on loju ala Olorun a ba soro o. O ma ran re lewon.
1: E seun. Seri opolopo awon woli mi. Ni won le so nkan fun eyan to je pe o le ma je 100% e gbo mi daada ni ni awon woli gidi o si o woli gidi wa daada awon afa gidi won wa daada awon baba lawo gidi won wa daada awon mi a ma be ojolode ti won di agbe awon mi a ma be tori nkan tan fe je ni won fi ma so oya nkan bayi lo se nkan bayi lo se ati elesin islam ni ati elesin igbagbo ni ati awon atabalaye ni o ti dapo malkama so iyan gbodo wa very careful ngba tan la won ti lo ti bi berin marun mefa o le 120 abi kina ti e pe na hello
2: hello e ku eto
1: yes ma
2: o ma da o o ni pe e ma ton si yin ti o ko fa wahala ni fo ta won na gba kadara kan si ma be lo oni sababi ni baba je fun won so fi le tete le bi tan lo na ma la won fe se yin mi fun o tun mo na to lohun to fi le fi ya re ti awon ni leni kan legbede to je pe won so fun ya re lo nse ti ya re o ba ku to le ro na lo pe tori pe ya re so ma le si bi katan bi ya je ya ti ku ni si o
1: eh ya ti ku sugbon won si in struggle na hello
3: o ya to
1: baba
3: o ki e ku se
1: yes sir
3: bati oko mu aro arakunrin oko ja mi lenu ja e pa baba re dawo tata n gbo nkan ti o so seri aro wa lo anbe lati se
1: yes sir
3: seri igba mi nje ba se wi e mo ma fe jogbe
1: seye yes sir
3: bo ori pe ko ko ni ogu ori pipo fun arakunrin mo ma fe sun yen adura ta n wi ye gan na gan ti yen ba gba atawe je pe ade tete fe a fe ma se bakan bakan mo sibe na eyi n ko irewe a tun bo tesiwaju labe itesiwaju pelu ogun olohun a to ba se bo ti ye ko se to se sara to se gbogbo e olohun a gbadura gbogbo won tori o n semu yi pe nikan ye se ohun nikan to si ye igba mi lo ba fe ma jo be mo sibe ne o je be ko je be oui c'est que solution ni pe ko pa baba yi so ko tesiwaju na adura ati awe na ni ko se nkan ba fe pe ko se ko se sara pelu gbo lara gba adura re
1: ase elomi lo be won ni yawo re ni se o elomi lo be won loko re ni se o elomi lo won ni ya re ni emi o ni o le possible mi de so pe o possible ṣugbọn bo le yan se fe mo gan wọ́n lọ sọ oògùn àìkú wọ́n ṣe fún èèyàn ó wá ní kò ṣiṣẹ́ wọ́n bèèrè pé ṣé o ti kú náà kó tó mọ̀ bóyá ó ṣiṣẹ́ àbí ò ṣiṣẹ́ ju gbogbo ẹ lọ ẹ já máa fi ọgbọ́n àtinúdá ká máa fi sí i.

buona so misuru iba deni le olu o ma je orosun o ma je gbe yo ma fi gra o fori mu iba de maja maja bi ojo kini ana to ko gbogbo ara waju leru iye akode o wa di le baba mi oko ni oko le mi ajo o soro ra wa ni iwa ta opo loju mi otu oju mi ti to ti le wa ale oyan mesu re tin yo loko lenu iwa le opo dedun niyan omo ohuso ani oso ah ohula ani ola ohula la ola popo la ran ola baba ku baba so le jigbara leke lerin owo ohun lo layun merin dilogun o ma kipati o ma kuyun dede ni waju ile oba ninu ile awon baba to bi olomo omo riri pete ti ma so owo mi me ba so lodidi eyan

Jesu ore wa to ile re aye ma fi pati pati le omo bi kan ni won pe ran baba to bi olomo omo so la bake ohun la bayin ninu ile awon baba mi ni omo gi merin la ba mo se lore eje se gi orogbo lore orogbo le lebe so gonu le baba mi won ni eje se gi obi lore obi ni bi ku obi ni ban e ba je se gi etere lore ninu ile akode ani bobare ni won ni soja ta abi oja ta akode won ni eje se gi ohu lore owo nini fun ni laso ta fi ro bi edun ta ro bi owe o lojojo sinu le baba mi won ni takotabo to ba lo soju oko ijawo opodo jawo ewe nu di eni ba jawo ewe nu di e mo gboni to hun se pe rara iye iwaju la soru won tin gbo kara omo ohuso ohula ohula la la ola popo la ro la baba ko le jigbara leke lerin omo bi o si aso bi o si enu oni ruru de la ba ma ri omo elomi abora le hun ajobo imi abora le hun ajomodo bi ku bi agba ni di popo bi ewo iye yalo

0: Akanji, ewo lo mu to kari so.
1: Ah, wo, won tun ti bele ti mo ra lojo si lowo mi o.
0: Se n ti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi ifokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, laisi wahala kankan. Hurry, has a 5 million naira per plot at Graceville Estate.

0: A ki yin kaabo pada si ikanni Lagelu 96.7 FM lati gbọ̀ngàn Trenchard ni University ti Ile Ibadan. Nibi ti ati lore darapo mo eto to ni se pelu ayo jo bi ti oludasile ikanni Lagelu ati Splash FM nile Ibadan ba Muritala Adebayo Akande eni ti o pe odun metadin ni adorun ati ayeye eleyi ti o tun dapo mora won to je ti idasile odun kokandinlogun ti ile ise wa Splash 105.5 FM ni Ibadan. E seun ten teti gbo ikanni Lagelu gbogbo awon eto wa ni kanni Lagelu FM ni o wa mo tesiwaju gege bi ati se n pada ade lati gbogbo Trenchard ni University Ibadan. E ku iteti leko.
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: Ekurole, aki yin kabo sori eto pataki yi lati ikanni Lagelu 96.7 FM. Awon alejo pataki nbe ninu ile agbagbe pelu mi ni irole yi eyi ti won ni ise pataki ti won fe je fun awon omo orilede Nigeria nitori anfani tin be nu e ba da oruko yin ati ile ise ten soju e kabo sori eto.
1: Aku ataro adeku aya jobi moki elotu eku ise uruko mi ni Okeji Richard Oluwatosin mo je financial consultant mindset coach ati business growth mentor ni ile ise Synergy Global Academy nipa eto osuna imo ta nilo bawo ni ibere ti mo ni ni pe bawo ni osu bi meji la ti o nbo osiri ti eto osuna wa ba yi pada gege bi o ti wa lati je ki ori bawo ninu wa o se dun to because to ba je odo ni omo ile iwe ni abi onise owo onisowo ti o nwa ona miran ti o le fi kun eto isuna re ti gbo ko fi ma lo daada iru won ni anfani orire ti mo gbe wa ni ojo ini iru wa ni o wa fun anfani ni opolopo yo ti je na ti je latara re lele ta tin se lati bi odun merin la seyin koda eto ti deke mi gan to debe igba temi na gbon pa eto mo janfani e ni bi odun marun seyin sugbon lain odun marun yi odun marun yi lo fe sanju ninu gbogbo odun ti mo ti lo nu semi aye lo lati ara pe mo ri eto yi opolopo na to ti benefit latara eto yi ele ti ikala won wa ni inu studio pelu mi leni adewumi lati je ki agola tenu won ni soki
0: e ba wa da oruko yin ati anfani te ti je ni ile ise ti won da oruko yi
2: e se olutu oruko ti temi ni Daniel Toluwaseolarinde mo be to pade nigbati oju npon mi ti mo won abayo si eto suna wa eto ri family ti mo ti jade awon obi mi je alakin kan jonde ti try nipa eto suna but awon nkan kan sele to disappoint won after many years dad mi won bo lati bi se lojo kan won de ni accident gbogbo awon plans not in me lati le help awon mo ko lo bon se fe mo so yi lo mu wa se pe awon gbudo na gbujanju nipa eto suna mo gada o mo lo university but gba ti mo wa school mi o le je student na mo won abayo se eto suna mi now situation mu wa to je pe a lot of things na tu yi pada seyin to ti mi like adra mo an gba fun ni eto suna ti mo to pade Synergy Global Academy igba tan de pe mi tan select mi fun anfani mo wa bi won se fe select awon le ni an lagbara olohun le ni I've achieved a lot of things. Last year alone, I was able to pay salary for more than a year 11. Ni le share ti temi lara anfani ti mo je le share.
0: Ben. Eyin na di onise ti ara yin.
2: Ben. Ti mo ti gba ran sise.
0: Awon ona wo lawon eyan fi le gba je anfani ni le share Synergy.
1: Lati igbade mo dupe lowo yin lakoko lotu. Ni ati igbade igba. A ma nse nkan tan pe ni selection. Fun awon category kan tori ki se gbo eyan ni o wa fun a saba se selection yen ton a se idanileko ranpe fun won ele ti won ti ni ekun rere imo nipa nkan ti eto idale lori sugbon ki se fun gogo ero witi witi awon category ti a ma saba seto fun mo fe ka won
0: e se ni kankan
1: a de wu mi ki a gbo lagbo yi dada awon ti won je odo ton tin wo ona bayo ti awon fi ma ri eto suna mi fun eti won se lowo awon graduate abi unemployed
0: ti o ni se lowo
1: ti o ni se kankan lowo lakoko bo ti ko mo o si mo pe ojumo lo mo nawo dandan ki ona wa na bayo kan boya salary na wa ni wo tori pe income e ko to nkan to ohun ti wo gan na jade ohun wa na bayo iru won ni category wa fun boya small business owner na ni wo na ti wo na tun wa another income stream pe ah ki la tun le fi kun kini ti o gbe tun fi ma rugogo si ni won bayi ba won wo ni o si fun ko si fa won te pe ohun wa nkan wiriwiri wara wara ka mewure ka ma die ke wa le ni ka wa gbewure meji lola ko si fun ru won so kini a se awon ti mo fe select awon to ba mo po category yi ti wa se fun mi oni yi wa te atejise oruko re si phone number ti ma pe yi wa wa gba ipe lati ile ise Synergy Global Academy ti le ba ti sele mo ki oko rire yen tori dada ni ka pe o number ti o ma ni ore fa ti send di atejise oruko re si ni yi 091 587 88 234 gbo number yen lekan si oruko re ni wa send si number yen 091 587 88 234 boya won na tin gbiyanju tele pe nipa ti eto suna o da ko kan tiraka lasan ni
3: e to ba ni ko wo na ko fi be fe to ra won e iroyin ayo ni mo mu wa fun o tori awon kankan wa to mo sugbo le mo mo po mo won information yen wa wa ta ti ma ta ma fun e latara ile ise synergy global
0: number yen ni ke to pe le kan si
3: number yen ni is 091 587 88 234 is 091 587 88 234
0: oro legbon lati enu awon asoju ile ise ti e ti gbo nipa re yi eyin na e darapo lati ma pe won lati bere awon ibere kan abomi te fe mo nipa ona lati je anfani ti ile ise won to gbe wa fun eyin eyan lasiko yi a je pe bi o se mo re o lori eto yi titi igba mi te tun ma pade wa lori eto yi ninu ire ayo on ya tayoto lati pade e ku kale
4: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio

0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: O ti pe meje didirin.
0: O pe meje
1: didirin ni e.
0: Awon iya lokoju si oleyin won fonko.
1: Awon baba koju si ogan leyin
0: won.
1: O gba ogan lebo lori.
0: Won dodo asisi odo re ni eduo si.
1: O sana.
0: Sana. O ke dada ni o mo ke bi elesuke o.
1: O
0: gbe o ke die.
1: Iwo na gbe ja jo gbe didirin.
0: O so jem bi o tin bo ni. Ebi an ni to be samala fun o.
1: Yo snack.
0: Ala yoju na o ke o wole.
1: Snack.
0: Italo.
1: Didirin yo. Jori. O de to wa ngboro nsin
0: nibo
1: o de bo ba se gba ni to ba your snacks je sugbon won na to lu
0: eji kini
1: won na to mo lu de lasiko iwo na je un lere o to mo lu de
0: okay
1: se ya o se won na oro jeje nle ni
0: idaji lo ti ku le
1: se mi
0: tori yawo re oko kan ni
1: iro sori iru awa bayi awa ti koja kadode ka mo woju onje pe
0: kilo je laaro iko to lo bi na wo yin
1: se laaro yin e ni ti le n to lohun laaro yin gangan
0: laaro ana
1: di diri
0: ye ti oko ko enu bi o
1: se laaro e lo nso
0: rara
1: mu je rice
0: ta le to se ku ati won se laaro
1: nkan lo nsi lo
0: ero
1: sori e sori e pe
0: won le se ounje re ku
1: ti ounje ba se ku lana teyan wo mi laaro e jo ese wo lo wa nbe olopa wo lo ma mu yan
0: ounje aro e na ni be se lowo to hun dukia te ni eje nje ana laaro
1: di diri dedere olonjia dedere olonjia na
0: ma delete ya baba mi lori
1: gbo le onje ti mo de man like to man joji atana ah o je kan de wa to ba ri eba teyan te lale ana to seku to wa di aro e kan ra wo mu la lasepo yen je ko gbona
0: ise oda o
1: ko wa bu la lasepo to gbona ebu sori eba tutu atana
0: o se oda o
1: ko wa we ja kika to gbe
0: mo se o ebo nu ogun
1: ri re pe
0: eyo
1: mo la nu mo lu die o le la kai
0: se
1: nti mo so iso oya se mo nje ni so oya so ko je ri
0: o dodo pastor taiwo
1: ewo
0: won do roro le olu
1: o dodo pastor kindi
0: ni se ni
2: Bone 7.

0: tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 e to ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nke si gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kese odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wipe idekun alalaji awon ni kekere lodo ti wa eto ilegbe iroro ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo iye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah service
1: igbani wole lo lowo lowo o si le bere rin ajo e ko re

0: answer to.
1: Ebi o ni your de. Ah, ni yawe. Ah, sorry. So, ah, ni your de.
2: Yes, the great woman of God.
0: Toba yono for late woman.
2: The great, greatest. Woman of God, and she's very generous. She's
0: the leader, Lord, the praise and worship.
2: See, in your body,
0: the best choir,
2: the best woman of God in town.
0: Mama, to call the okay, Tiet Benway, and see, read to see.
2: Mama, see, and nurse, Jesus, that of salvation.
0: Hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, mo ti so fun e to le sare se igbo ko ma se bo bayi ogun eyan to ba ri take away yo gba dodo meji lori egbo e won si gba fe wa si ogun eyan loruko mama woli ka isori eni ebi ba npa lowo lowo bayi ke so ni la gbe fun ye epo egbo egbo ma pe o to je na o gba ma bere lagelu o ke so ni o mo ni won o se
2: ya ma se to lo ya ma se to lo o ti to o ti to ja ma be to lo
0: joku ba be sa je ni
2: mo so je ni
0: mo lo gba sa lo
2: o je tan ni
0: oda
2: ki kin wahala ye kini wahala ye re lori oku baba mi
0: e bi ye lo so fun mi pe wo lo duo
2: iya e ta ni ye ta lo ba pe iya e
0: igbo lojo side
2: who are you talking to iya e se mi no so fun pe iya e
0: o le pe mama ni se ko gbe ko e
2: se mi ni iya e
0: no call your mommy
2: no ijo bu grandad da ye bere
0: se no
2: lorin ni ati ijo grandad da ye bere se mi ni iya e
0: o pe ya ti ma se o je lalakia
2: so ni la kaye bayi sha se mi ni iya e se mi no ba so lo beyen
0: o ni ni ma
2: kini sukuru so ro aye
0: okay no problem
2: no just tell me the color of your problems
0: mo ka fi olaka bale pe ki ran leru e so mo ti ran leru wa gbe ye titi ago mefa mi lo le or do you say grandpa sorry she, if you not say grandpa sorry
2: she, mama.
0: I'm not calm down
2: say mommy
0: wa pa keru
2: say mommy wa
0: yes
2: say mommy wa lo do eni
0: rara ko si le ri le le bere akon omo
2: Akins UK. Oh, there. On Bowler, by his new Anthony Baduni. Eh, Soro. I don't know. Yali. Eh, Soro.
0: Say, you be so low in Benweni.
2: Eh.
0: Ode fun mi ni wi eri latun
2: Abdul Kabir Jalaruru.
0: Yes.
2: Egbe o. Jalaruru o ngbe labijan o.
0: Eni o ba le ran loko wa ke. No, don't go to Cali.
2: Jalaruru.
0: Me, lole for three
2: days. Jalaruru.
0: No. Kilo kwa, tuto jalaruru. Beke no.
2: Fekansiye.
0: Okpe me jajana.
2: Oh no, no. Sorry, di.
0: Babari o ye da kaka
2: ibi o gba waye olorun mo je o gba be lo ko si gba to ni gba be lo
0: o ti sure fun mi olajo pe fun ra wa fure ni so la goko ori pe hello dear mo ni yes my dear o ni e ma lo 150 mo ni e me ki lori o ni first eni mo bo si lodo
2: jo to mi da jo magbo ni magbo lodo ya dokas mayo wa jp prophetess salvation night Friday kejikeji lososu
0: okay
2: jo mu fe ko wa ti august ki soro aye e pare toro oni soro o de ndo mi bo se ni soro
0: kila kori soro mi
2: akori soro
0: olorun lo mi lati mu soro
2: akori soro re gan akori soro eni soro
0: e kini isoro ti mo ni tori pe olorun da mi ni
2: isoro isoro en ti o ni lakaye
0: ise ranse leyin mama dokasi yawo li ti won e korire eyan ti won e binu eyan to je pe bi ti omo jo ti o je nkan ti o ni nkan to ba fi si ibe ni a ma joko si e ba mo po to ni bi o fe dari iya lonjo na ki mama to so pe eh grandpa odo yin ni ma joko si bi mo de se dide mama me na dide
2: olorun so wa
0: scatter blouse
2: ma gbo didirin olorun so
0: emi ndede
2: olorun so
0: lenu e yawo ti ko je lale ma pa je pe number ko bi e
2: diri olorun aso waju ma gbo ma gbo olorun aso waju easter concert next year lo
0: tori
2: into gbo into fun eni gbo re to so yi ma gbo mi se into je ko ma so nto so yi tori pe mo se mistake pe awon osha na lo gbe ese gbe yado cast mayo wa ka ni e jina sira yin ni o ni mo so gbo to so yi won tun wa lo se mistake won tun wa gbe ma bi wa si eye table legbe
0: e ko to

0: akionile yi
1: akiyin o
0: ah wo te pojo ti lo agun la se nki awon eyan
2: eh no I need there ibo lodun ni a
0: aki gbogbo eyin ti e wa ni ilu ibadan ara atolugbe ibadan
1: aki ololufe ise baba wa adanse papanle gbogbo tin je baba waris ati alaja wa adanse baba iya waris inu ke aki patapata
0: gbogbo awon lagilu fans club gbogbo awon to wa si seminar ni Trenchard Hall ninu UI lele aki yin o lagbara olohun a ma rire bara wa se
1: abe se ki wa pe
0: lecturer dada ni won si dada
1: po the retired policeman
0: won si dada
1: ti olorun lowo ti won fi ara bale jan de fun awon eyan ni down to nituma akiyin o baba
0: lojo dale o baba lojo ibi baba wa oba muritala adebayo akande mfr ati loruko iyawo won mama wa onikepo akande ati loruko gbogbo osise lato ke to vide sale loruko tojo olawo tojo number 1 ti wa ati loruko lootu eto yi knet igbeje
1: ke coming senator 2027
0: ati loruko ademola sis to nte lapa bi lanki wa pe ka san o
1: si gba ta ba ademola sise ta iriyanu
0: be ni aku odun eni
1: o dajo le loku
0: aku odun eni aku abase ko wa to di pe a lo re mi gege ba se so
1: ta ba ri eni re mi adesina ta ba ri eni to bi mo ni osu yi to lanfani ati ru to so mo re ni bayo tabo so ni ade bayo lo ko re mi ati re mi pe wa ebon beta fun o to ba so mo re ni bayo tabo pe ni ade bayo in to wu ko pe omo re to si wa nu o ko to te fa fa ti pastor mo mu apere bo awaji olebun a fun o lo gbo lo a fi sori kabiyesi ni o lati je ko yo pe omo ologo lo bi o ma toju omo radarada bo se je niyan ojo ni tiwa
0: eleni to ba so ruko me ni bayo
1: so loyun ni
0: eleni to ba so ruko me ni bayo okay eyan ara le ikede ti remi to wa waju mi didirin waju mi to so nton sin e sa jo e ba mi wa phone number e gbogbo bayo yin te gba
1: o se yo ma lai
0: lo baba ni ke pe
1: en se na be mo pe
0: bayo yin wa fun ni odo e
1: en wa jo
0: lo ki se emi o emi o emi o lowo nbe
1: o se wole ton jade aye baba be bayo o se olore
0: ti
1: ori nkan kan le baba be bayo
0: ti ade bayo fe lasan tan ba bode mo mo po sa lo wonu hole lo
1: ti a bi ma ninu osu ni o ki sade bayo eto ti wa le to ku le to ta pada wole
0: o ki
1: sade bayo
0: to alo la la
1: ni e se bayo to je pe ko dagbere
0: ko to abelo yali yali won so nkan kan bi ba won ni let's celebrate your mommy too
1: god bless you god bless you it is well
0: won to wan kan kan si bi abelo yali yali mo bona je ngbon to so na

ile jo na ti ma njo ile alayo na ti yobi alatewo na ti npa ekule o won ki gbogbo eyin ololufe eto yi ololufe kan ni yi eyin ololufe wa eto so buma londe seti gbo yin lati kan ti lagelu 96.7 fm loruko lootu eto yin mo nki yin oga wa daada kebugi ati loruko igbimo alase oludari kan ni yi even to fi de odo baba mi kabiyesi baba olojo bi toni anki gbogbo yin ese o won kin loruko amoju ero fun satawa e asis ademola

Infinity na npe be baba onibere. Ade Osun Oluwa Kayode loruko temi. New vision ina ni oko yawe. Lori eto fun toni a tun ma se ba se man se. A ma jo se kini yen fun ra wa. Oya. Ju gbogbo e lo ka se ka se ka se. Kin do si oju opo le. E n ba je ka se loni e mo ko tun ma n gba Richard card. Atun gba kaadi to fi ma pe. Sori ero banisoro to ti je. Anfani akoko niyan. Anfani keji ni pe o ma lo ori ofe lati kopa. Ninu awon

man ju asegun lo nipa eje odo agbota ti nipa oro eriwa awa ju asegun lo won segun dragon na nipa eje odo agbota ati oro eriwa nje mo pe agbara ti eje Jesu ni ohun na ni eri ni o gbudo ni eri igba miran iwa sun lai si eri gan ki saba wo yan lara eri ni wi pe ti olorun ba le se le fun lagbaja o le se fun mi mo le bere this is my 37 years in ministry bi ma ni ki ma jeri fun yin esa eyin ga gbagbo pe olorun be omo mi kan se sam ni lo oyinbo o se sam omo mi ninu emi o de pe mi daddy mo gudo pass exam yo mi o de se dada to loju mi mo gudo pass ni Wednesday to lo sir mo de pe oruko Jesu Oluwa ni eri ma jade Oluwa so pe won ma mu ebu je nikan na ma mu enikan ni won de mu so igba to di ojo Monday o wa pe mi daddy won ti pe mi o lati Wednesday ojo keji na ma mo boya pass abi wo pass Oluwa ni ko to di ago merin won ma pe e sir ni waju Olorun alaye ni mo wa niba to di ago mokola won ni onikan ni won mu eri inu edo ni daddy ede so be pe ko le pe ago merin esa eri wa eri aseyori enikan wa nbi gbogbo n to nle patapata ni oruko Jesu lo ni eri loruko Jesu ni odun yi o ma ni eri awon to ba ni eri awon ni ohun tuntun sele nu aye won e na o le jeri

sofin mo tile wo inu ile mo wo aye awon iyawo mo wo aye awon oko mo ri awon ti ko to ninu re ati ri awon ti ko ye ki a fi eti gbo ati gbo awon ti ko ye ki a mo nipa re nitori kini iran to koja ko fi orere sile fun iran yi ibanuje to wa ni ni pe kini iran yi si sile fun iran to nbo. Of course you know this. On ti eyan ba ni lo le fun eniyan. On to ni o le fun iran to nbo. E ti pa iran yi lekun. Eyin ti en ko awon eniyan ni iran yi, e ko kile nko won. E nko won bi a ti n jale. Oro to gbori afefe kan loni. E nko won pe Olorun ko le dani gba lai sogun. E ko ti en ko won loni. Afi ke je eyan ke to le je eyan eko ti en ko won loni e jale janje sora eko ti en ko won loni oni lati dogbon si ko to serere eko ti en ko won loni oni lati digun jale ko le ba won eko ti en ko won loni dogbon si oro ara re eko ti en ko won loni iwo nikan ni ko jaye je kaye ti won baje owo orile ede nbe ni apo yin owo didi ilu nbe ni apo yin omo yin lo se omo elomiran le gbe si ogba ewon e mo te se e je awon eniyan kokun yin lojumo nitori o ti e fe je laye an pa awon obirin an pa awon okunrin an pa awon omo won awon omo ile iwe ko ni eto fun ojo ola mo awon eniyan jade ile iwe won wo aso kaki lai mo bi ti won lo awon eniyan sa kuro ni orile ede won won sa lo si awon ilu ajika won wo bi a ti se won nibe awon orile ede yi gbe baagi re o lo n lo ilu ebo nigba ti a gbo bi to lo o lo si mali o lo si angola o lo si awon ilu o lo si south africa o lo si awon ilu o lo si ghana ni ilu ti a ko ti feran re ni ibi ti a ti se won bi eru omo orile ede yi lo si awon orile ede nibi ti won ti n fi won sun ti aja eti a egbo kini o ogo ti e fi sile fun iran yi ibeere keji kini ojo ola ti iran yi fi sile fun iran to n bo. Okay, let's go there. A personal purpose built to build the future generation. Okay, now let me say this to you. Bíbélì wí pé olóhùn kan tí mo gbàgbọ́ nínú rẹ̀ púpọ̀. A ti fi ìpìlẹ̀ kan lélẹ̀ tí kò sí òmíràn tí a ó fi rọ́pò rẹ̀. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ níbi tí Paul Apostle ti sọ̀rọ̀ kan létí mi. Nínú ìwé Rome ìwé 1 Corinthians kìíní ní orí ìkẹta rẹ̀ Paul wí pé ìpìlẹ̀ mìíràn ní ẹnìkan kò tún lè fi lélẹ̀ mọ́ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ chapter 3 verse 10 are you there? Nítorí ìpìlẹ̀ mìíràn ní ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a fi lélẹ̀ lọ tí í ṣe Jésù Kristì. See, let me say this to you. Ohun tó wù kí ẹ sọ ayé dà lónìí, ìtàn yóò wù kí ẹ sọ lónìí, ohun yòówù tí ẹ sọ chọọchì dà lónìí, ìpìlẹ̀ ìjọ kò lè pé méjì. Jésù ní ìpìlẹ̀ mímọ́, Jésù ní ìpìlẹ̀ òtítọ́, Jésù ní ìpìlẹ̀ òdodo. Èyí tí a ti fi lélẹ̀ a kò lè fi ohun mìíràn lé lórí mọ́. Ó ṣeni láàánú wípé ibi tí a ti kó ìjọ jáde ni ẹ kó ìjọ padà sí. Ìjọ jáde kúrò nínú òkùnkùn, ìjọ jáde nínú ká ba ti ẹnì kejì jẹ, a kó ìjọ jáde nínú ìbọ̀rìṣà, a kó ìjọ jáde nínú ìṣóògùn, gbígbá èrè, títẹríba fún èrè, fífi onírúurú gbogbo ṣe ìrúbọ títí kan ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. Níbẹ̀ láti gbé ìjọ Ọlọ́run jáde, níbẹ̀ láti pe Tera, níbẹ̀ láti pe Abrahamu tó fi di orí Jésù Kristì. Nígbà tí mo dé Matthew 16
nipa ni Jesus ti bi awon omo eniyan re lere kini awon omo eniyan fi omo eniyan pe nibi ti won ti wi pe awon kan pe o ni Johannu awon kan pe o ni Jeremiah awon kan pe o ni okan ninu awon woli Jesus bi won lere pe kile yin fi mi pe eni kan dan Peteru wi pe iwo ni Christi omo Olorun oga ogo Jesus Christ wi pe lori ohun to wi yi lori kini pe Jesus na ni Christi omo Olorun oga ogo lori gbolohun yi emi yo ko ijo mi le lori that is the foundation enu ona ipo okuko si ni bori re I have always rejoiced on this

0: 7.
1: Lagelu FM 96.7. Lagelu Baba Ibadan. Ibadan to gbonile to gbalejo. Ilu akikanju, ilu awon jagun jagun. Ara Ibadan lo lomi agbada gbudu. Ogun pa lomi awa Ibadan. Togun ba fe pa Ibadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni ile omo layipo. Iku adeti ni ile awa. Aro adeti ni ile eyin. Ti kuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.

ma ki gbogbo wa ka bo sori akotun eto fun tale yin eyin eto oju taye ile se lagilo fm 96.7 oke gajoke na lawa alagbala oke e agbala oke na npe bi ile funfun balawo felele nilu ibadan otu eto yi ni mo n ki gbogbo wa kaabo yin oga wa connect goje otun ki yin loruko oga mi gbe nga o yato Olayiwola Asis Ademola lamojo ero fun sa ta wa yi Olumuyiwa Adeyeye loruko titi mi ti gbogbo yin mo si Redu Apostle Apostle yin lori afefe lo nki gbogbo yin kaabo lale yi sori eto to ni se pelu karakata Efe ra leni. Efe ra moto ni. Toba si je pe yin le yi te efe ta. Efe ta le, efe ta le, efe ta moto. Eto yin ni mbe fun yin. Ma ja gbagbe pe ile ise lage lu mo mo gbe eto yi kale fun anfani eyin te ba ni un te fe ra lai gbe kele tabi lai ko for sale si lara ni oni tele tele gan mo ko for sale si nkan lara ni bayi bayi mi ni eyin te fe ta nkan ko deadly te fe ka won eyan ma beere question lowo yin Sabita efe kama ogosi epu lenyi. Tore yin te ni property te efe ta. O ye nyi idite si fe ta. Shogman ni ti o mo dite si fe ta. To ye ko beri kini idite si fe ta. Ko wani beri idite si fe ta. Kaka be wama ogosi epu ni.

0: ekaabo latoju oja itoju ta ile ngbo lati le ise lagilo fm 96.7 oke gajoke eto yi lo ni se pelu karakata ile ile ati moto hello
1: hello kale o
0: eka le baba kile feta sa
1: buku eto leta ile koni fatika
0: eni leta feta
1: me ni fatika
0: eka marun
1: bene o wa ni intachi tama ti a ba n lo si ona papa intachi ifo local government lo wa
0: ifo iyan ogun state manu ogun state nu abi
1: bene ni isadi power plant wa ni olorun sogun ri abe ni be yen wa ina re ti wa ngogo be yen ina re ti wa ngogo be so abe ta ni five acres ni on ti bone on ti se everything sibe 14 million abe ta ba
0: 14 million naira
1: bene
0: baba ile yi eni to ba ra kini ton le fi se
1: ko se ton le fi se bi to wa yen
0: bi kini
1: o le ko eni ti sin be fa won le ra si yen le fi ba yen fi se lan ba

0: dun bi oran re mo fi ya je yan loju mi lona ito en yari mo lo pe n to nse oda gba kan ninu awon oloyin olubada tin gbeju elebi falari tin gbe talari felebi ti won pe awon kan ni won nile awon ko baba won nile nbe looto ti won sponsor awon ajagun gbale ajo ye won bo ti eje pe won ogba aje ko ye won wi pe n te nse yi sabule ti yin debe ni ibi te n pe awon ajagun gbale baba won nile nbe yi en to ti le ni over 150 years ti won o yoju ti won wa yoju lenu kope kope yi to si je wi pe awon ti won tu abule fa awon eni yi to je wi pe won da awon to tu abule fun awon mo awon ti won wa nka ki ti en yoju ran yi won fun awon na eni to tu abule fa awon kan lo fun awon na nile nibi ti won ti wa awon olabule awon to fun won le won jo ngbe ni won wa to awon ti won to abule fun lo pe baba awon lo ni le be bi abule metadinlogun eja sere awon kan wa ba se nso won ba ma record te ba ti re ni ti ba ti record pe ohun lo do lawyer ha won ba nlo ko je o nse bi ni wa le se da won ma so ibara da so yan adanada to e ma ja se bi o mo ki magaji odeku ara won agbema oja abanu magaji ogundele magaji ajaye amadu abi magaji ile ogun so nso ndi kan ha aje magaji ile onilu abi ne era le kuzo gbogbo yin la ki eku ise eku afomo niyan se kasiki baba wa ni ilaji baba wa alaji baba wa oloyin dotun sanusi en ta nso yi ka ki won ka lu won logo enu ta ba riru won bi merin ne badan loni wallahi gbogbo nti je ajagun gbalẹ yo lo yo lodo yo lo je yo jerudo yo lo mu mi so a lo soju oja ta ba toju oja de enbo la n ba eto wa ba eto idade ni joba abile odeda labekuta bo abade njejo ibi abade njejo na la tun ti bere lale yo e ku mo po gurugba kan o ayi ba won ira ti olomonu lai lai ani riru e ademola azizi ja loju oja ta ba tunjo jade ka wonu agba mi eto e ku kale
1: Oladele FM 96.7

0: atetesun la teteji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokanton alidaya haji and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sope lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo sisan won ko to di ojo 15 osu keso odun yi ti gbogbo eto kase nle ekuti mo ti alidaya wipe idekun alalaji a mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi keko si alidaya haji and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya haji and umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo ire ajo umrah olososu alidaya haji and umrah services aji irorun ni ti wa bidni lai taala
1: o bale bage o wole pelu steeze Bitters, Jagulavi of Yogu, gentleman on the body system, Ogun Tarigi, Akonse Bitters, it all bow rich rich eyes of their daughter Nino Aguara Voyaja. 50 Bitters, Bestibu Benito Datiamo, Emuliano Boys, Tope Peloria, Tope Shinomara. 50 Bitters, who are from Bosisio Loge, or Mogeto Sexy, Bobatiba, but Tofewa, fully active in the other room. Tabiko Molo Mogewale Komale, Shinoma. David, that's his sister, Cat is on my fed Dogun, Ewo, Ayba Etikojao, Tap up, Pelu 50 Bitters, Ko Sunrayo, Ko Fumbi Eto, Nibikibi, Nibibobo, Akiniba Kuba. 50 Bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esileira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address iwani Lot 3, Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Bitters, Nafdac Ijolote.
2: Lagilu FM 96.7.
3: So ori eto yin eto wa eto ako ni igba wa se ohun la wa le se radio elero ami ojije le se radio ti lagilu ikani merin din ni 80 to ndo to le meje afada afada ana la jo nbe eto bo lati jejo embo ni aba eto din jejo lati odo ademola asisu bi afa rojo mi to roro de jejo atafada e ja bere lati be
4: nko ta ti pele alijenu alijonu mo so rori o na pe won na lu awon ajo kan ajo won baba wa ni won fi ri won physical ta fi ri won face to face bayi awa kan ma awo n pade won ama ma n ri ama n ri ama n fi ara won wa nse la wa kan ni emi o de be lo n kin ri won o le fara han wa ka kan ategun e le fe lu wa bi ti yeyin lọ́nà láhàúlà wà láàkúwàtà ilá abìlẹ̀ ayé àlékù jẹ́ káwàá lè máa rí wọn ìkọ́ṣẹlẹ̀ sí mi bàbá mo mọ̀ pé nǹkan bẹ o nígbà tí mo lọ oko ọdẹ yẹn mo kàn ń bọ̀ ni kódà kìíní ọ̀hún mi ò lè sọ pé bóyá eégún kọ́ ó dún eégún gangan ni ó dún eégún láàgbo méjì òru mi ò rí o ó dẹ́rù bà mí ni bí eégún ṣe ń dún ọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ṣe tí mi o lo gugan ara mi shock won de mode o ba de bi eru eru ba mi o baba mo kon bi eni bi otutu bi nkan kan mo yi be ni mo ti yi pada o mo gbo gan ni ki se pe boya eru nba mi ni
5: ele yi pada
4: mo pada mo nba mo nbo le ntemi ni e pe o ko fe da le ni pelu nkan to sele yi se yi pada ni tori mi o ti jina sile rara nti jina sile rara
5: awon ti baba yin se ki fun yin ko to ku
4: ara yin ni awon na ti baba ba se nkan fun eyan awon na ni duwo mo toro le ti diu
5: eyin
4: lo awon na bere si sadura
5: awon an teyin ti wa so mura yin o ko si se jo na
4: o si se adua ta nse
5: abo si se jura won
4: lo jura won lo ni baba se ri adua ta nse no je ko mo ni won o se se ki nkan yen yo si mi njo yen ko de je ni ma mu nkan to ma mu emi lo mọ̀ṣá ọlọ́run kádàrá kárí ó kàn múdẹ ìbẹ̀rù wa ni bóyá ìbá le jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ló jẹ́ kí n padà sílé ìtumọ̀ nìyẹn bàbá.
5: ẹni ìmáàmù ni.
4: bẹ́ẹ̀ ni bàbá.
5: ní ìlú ìdá.
4: bẹ́ẹ̀ ni.
5: ẹ tún di ọdẹ.
4: bẹ́ẹ̀ ni.
5: ẹ ń bá gbọ́ ìmáàmù àti mọ̀ kúkúrà ni.
4: bẹ́ẹ̀ ni.
5: ẹ ń bá gbọ́ ọdẹ àti mọ̀ pé ó ti bílẹ̀
4: ni. bẹ́ẹ̀ ni.
5: ó lè ṣe takura wọn lọ́dọ̀ yìí.
4: ó lè takura wọn torí àwọn olùdọ́gba bá ṣe wà yìí àwọn kan máa wà láàyè kan àwọn kan máa wà láàyè kan ni tó bá ti kun àwa ani kan mo la se ni omo ton rin la na ti wa yi ani ko se je ngbo mi dada awon kan de nso wi fun wa wi pe eran to won o ba ti ton ba foruko olohun pa ah ne to pe ka pa ah mo wa nda won lohun pe ko lo be ma wa yan na e fa won eyan leni
5: e sawo
4: ami ka dumbu eran
5: be ni ke to pa
4: ko si bo de se fe yin bo fe ran to fe dumbu e amo yi to jaju ni ka foruko olohun se gbugbun kan ta ba fe se
5: ta ti
4: fe yen ran bo emi o te ni mi ni poruko olohun te oyin bo ngba tin ba ti gbe nle ni ma ti se bismillahir rahmanir rahim gbugbe ran tin ba ti pa mo ti foruko olohun pa
5: kabiyesi olohun oba
4: se gbugbe ran le fe mu te fe du ni gbugbo se ta ba fi fe se ka fi beru olohun ka fi kun ka de foruko olohun se se yin pere gbugbo se te won ba fe se bismillahir rahmanir rahim ma gbe bo mi ni
5: nlo awon oya won ni opolopo ere ti e npa na ni ogbo won ni opolopo won lojo yin pe bi ko siyan ko seran ko ni se be na ni
4: to ori be o ori be
5: lona wo
4: sari awon apere ti a fi ma mo ta fi mo wi pe gbogbo bi awon omo eniyan na se nsi ajo ta se nsi ajo awon na ni ajo ti won ton se awon na ajo idi ta fi mo wi pe awon na nsi ajo te ba na bo seran mi baba ibon ni ro ibon ni ro ibon ni ro ni bon ton je bi ina ton je bi idan te ba de ku lara re te ba na si ibo mi ibon adun gbogbo awon riri wa niyan ta fi mo pe o dabe ni pe seran ko se nina yan won kini ina nibo mi ta ba lo ku ode ta ba duro pe ah won gbe eran bo eran bo o eran bo o e duro nbi eran ma gba bi o baba to ba to asiko pe eran yen ma gba be e ku nbe eh eh lasiko yen ibi eran yen ma gba e koko ku nbe na
5: eh
4: eh nbe eran ba wa
5: se ma bi ti o gba
4: ah baba yo ba ni oye yin o ibi te yin duro yen ti determination wi pe eran yi gbodo koja nbi that get ready lady ja to n ba gbera lohun to tin bo
5: ibe ni o mo dabo
4: eyin ma ku nbe ni
5: eh
4: e ku nbe wa jina sibe eni mi mi ro pe bi bayi ni je ki n sun fun by the time te ba fi ku nbe yen eran ya koja boya yo ba mi oye yin dada te ba fi mo wi pe awon funra ara won gan eniyan ni won olorun alaka won ni ah olorun alaka ologun wa nu won gan ologun wa nu won
5: elo to ni pa awon kan sin eran
4: na ah awon to sin eran wa won to sin eran wa won to sin eran wa ti won sin
5: nu go yato sawo eyan
4: be ni ojo kan mo la ba baba kan ni baba ni ese ran po nu gbe a o reran a o reran parara nu gbe yi ese ran po nu egbon mo ta ba ti wo nu gbo yi kinu kan sa lo inu ka kun rese won a o ni reran baba yin wa ni ah ajo lo ma se ajo ni ma se yen to fun ma ri won ah an ba salaye ajo yen fun mi pe awon ti won sin ewon eran yen emi nla mu won ni emi o toju awon alejonu ton sin mo ni awon alejonu kan are baba yen ni awon alejonu kan lo sin won iwo fun alejonu yen lo nje abi to ba peran so ma gbe ile fun pe ko ma je ni o ni nkan ta alejonu yen na ma gba nugbo iwo na gbodo la fun baba o da kin na ma fun ta ba fi salaye fun wa baba sala fun ala bu sinu igbo yen eh to ma to bi jo kerin jo kam e kin te la ja je kin la ja ododo baba yi ki ma pe niro a de wo gbo yen eran ti mo kokko ri mi o n so reran be inu kan sa lo mi o roju eran inu kan sa lo mo mi lowo nu kin gburo won gba ti mo wa wo gbo yen mo wa roju eran odu a n pe be ni fagbonrin eh adugbo wa nbi na nu wa mo wa reran mi o pa o
5: ewo won wa elewo baba wa si fun yin te wa lo sinu ogun
4: eh se nkan to bori eto wa ni baba
5: beeni
4: ki se nkan to le
5: eh
4: igbo ba roro be eh igbo ba roro to ba je gbo to po won baba wa ko wa logbon te ba reun te ran ba wa ninu igbo yen daada te mo pa eran wa ninu igbo yi amo e o ri ran ri won o se nkan to le rara omode to ba gbohun mi lale yi ni wakati e de la wa ori gbogbo anamọ nkan ti won pe lori awon nkan la ba yin se ekuru ekuru ofuloju awon egba ma npe ni ofuloju e o ara be ba se se ofu yen si okuru yen ba se po si ni ma yi ori yen mo e po mo dada poko yen ba se to e la wonu e lo san gan ke won sinu e lo origun merin e ke wonu ugbo yen won sinu e lo dede bi to ba ton si nje ton wa le jonu yen
5: onje awon agba
4: nje ton wa le jonu yen gba nbe ni
5: ara
4: njo ti mo wa ri eran yen ti mo wole ti mo na uju eran ni yi Olorun ma kemi ni eniyan ero odu o bayi ri daju daju nkan ti baba yi ko mi ma amọ sha to nti be na eran yen tun gboju lo ah mi o ri pa ah wa dele mo ni baba bayi bayi bayi bayi bayi ah oni kini yen o to oni mo fun nugbo yen ko to okay nitori mi na ti mo pe ko to tori un move le to fi duro eran odu o be ri nugbo yi eh wa tun tun ni ese wa po ja jagbo yen eh wa mo fasiko si mo basoko mo o ma to bi ojo karun n ba tun si baba be no ri o ah be no ri eh baba wa ni epeta eh epeta epeta nugbe ugbe se lo ni eh
5: ja so kayun eyan o le mo eje so pe oga mi kola kata yo
4: ode lu badan
5: so ba so ani ode logun ode ti o ba logun ki so de se lo to lo de logun ka me tin paro nu eyin mejeji
4: ko se ni to n paro na mejeji mo ti yan na na fun yin na lekan
5: ode logun
4: ode logun ode logun ogun ti kaluku nse ototo ni mo an pe logun ajo na ni be ba le sadura wallahi olorun fe ni ti ele
5: ese
4: wa ba da le jewo ko jegbo
5: ese wa be nti o je nugo
4: ah ko si ti o kin je baba o ko je pe eni to nsadura opo ton ni jewe jegbo ni ama wa ka wa sadura ni emi personal ah emi ma nso sadura mi o le ma lo ko de listen ke gba nkan kan lara mi wallahi tala mo fi tito bi olorun bura mo fi alquran mo fi bura
5: ah
4: be ni mo so fun yin baba
5: lai to nkan kan la
4: ko te sele ri
5: kabi
4: sele ri o de ni gbagbo si
5: alhamdulillah
4: ni gbagbo si
5: emi na ni gbagbo si eni o ba du oti olorun
4: wallahi
5: mi pada leyin
4: be ni baba
5: sugbon ko ma fa bo si
4: fun be ni ko ma dalekun
5: ko ma
4: fo dalekun yen ni o da

0: ni oju oja ta ba toju oja de a lanfani lati pe sori eto ah e ku gbadun wa o e ku kale
1: Lagilu FM 96.7
2: Aha! A tete sun la tete ji Fou gbogbo alala aji to mura le de haji 2027 E to ti bre ni kwere u Nile shi alala aji to che fon koton Alidaya Hajj and Umrah Services Bre ni o Bi ajo alala aji orile de Nigeria she filele Wipe September 15 or 2 Ni gbogbo kwek yo waso kwe Lori owo si son Fou ibara di haji 2027 Ni Alidaya shen kesi gbogbo awa alala aji to feba wa she haji odu timbo Lati ya wakbe bese kaman kia Ki wok fo kole ki wosi pari gbogbo owo si san wan Koto di ojo ke dogun osu keso odu yi Ti gbogbo e to kase le Eku ti moti Alidaya Wipe ide kwa alala aji A umuni kekre lodo ti wa Eto ile gbe roro ti o jino se haram Onji aje badu lore kore Ti ara si gbogbo awa ye to ye To fimo wa si ofe Lati badegba Ijo ta abada lati lo ati bo ki ye Eya agbera bayi ke ko si Alidaya Hajj and Umrah Services Ni number 2 Adedimu Shopping Complex Opposite Bufas Filling Station Iworod Ibadan Tabi ke ama pe alache ati oludari Alidaya Hajj and Umrah Services Sorry 0806-244-0572 Anfani so di ye wa lodo wa To fimo ere ajo umra o lo shoshu Alidaya Hajj and Umrah Services Aji roro ni ti wa Bidhni laitala
3: Eti yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi si yin lori gbogbo eyan to ti ilu kan wolu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori sirisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi seven pawon ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagidi yapa high quality stone mix blender garage n be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda
4: aso su di yan leyo soka
3: back to school items souvenir bags high quality stainless pots The doctor recommend we come alone. You ask the Present iron. I walk. Balode lori siri si. Abama for seven dish. The chargeable fans. Bokboni set up wulu. Fanye ketra. Solar fan. Unwe lo ni kitchen ati ni nule. Osi wu yin kaba yin set up kitchen yin. Atun le banyi she. Ti bubu kola osi jora on kulele. For the original souvenir. Kwe ranle ma lo si White Stone Souvenir. Ide akpe odudua building. Directly opposite NNPC filling station. Ide akpe Ibadan. Bu raja lopo. Ole pe. 080-6913-4989. 080-6913. 134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
5: Idile onilera pipe. Ojo ola to ntan. Seto ojo waju re ni ona ti o labo. Ilera re yiyan re ojo waju re na. Ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi. O fun idile ni agbara lati mura sile. Ni ti emi ati oro aje
6: nitori na seto loni fun ola to dara julo si be awon yun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye ni sinu ewu le sele labi ofin Itoju ilera to daju wa lo do awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si. Se oni isun eje pupo bi? Isalenu didun to lagbara. Iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re. Tabi farapa ninu oyun. Jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese.
5: Ilera re, eto re, ojo waju re ntan. Ikede wa lati owo Albarka Health Spring Foundation. Toju ara re.
7: Gbogbo ọmọ ológun pátẹ tí yín mẹ́lò ọ̀nà àbáyọ sí fẹ́ni tí ò lè gbàdúrà wọnú ògo.
8: Ṣèmi nítorí ògo ni o.
7: Ìdí rèé tí Ọlọ́run Rev. P.F. wa fi ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà lágbára Sunday mẹ́rìnlá 14th Sunday

0: So, Baba me, ewenje adegoroye igi adubi agbefa gori ite oloye otun oluawo general fun gbogbo le Ibadan momo kiyin kaabo
1: e ku ile olotu ajinde aromo je
0: ase o
1: iti te fi gbo mi ti na oni di
0: ase o
1: isan ti ogbogun olohun oni fi gbo ade
0: ase eyin na ni magaji ile oluoje Ibadan
1: be ni baba ori lo fe ile lohun
0: eyin na kajo Ibadan
1: awi se afogun
0: pelu ase tolohun oba
1: ase o
0: nigba ti e ti se awon eto kan e la awon eyan o ti je kemi na o seme le npe kimbiri won pe won bori ori ni eja bo mo bo kene kan se
1: baba baba fori sasile
0: ori bibo kilne itumo ori bibo sori bibo lo to lo si wa sori ta gbe ori la nbo abori mi to wa nbi kan ta nbo e ba ni yan na re eni oba moju ogun la je opa binire
1: ese olotu adupe lowo olodumare en to ba bere oro lo fe di e gbo tori e na la fi ma so pe gbogbo isoro ti ma sele si eda alaye kokan ni nbe loju osun odu ifa kokan telomi ba gbo pe won ni ko won obori elomi o ti eni bere pe kin lori won gba bo le se fe mo ntori gba asosan pe won sa ni ke bori abi meji fun waja bi won o ti e so fun ko bori ko to dodo wa so fun oni tin pe ko bo ori re tori odu meji lodu ti o da ori baba lawo ori lo difa fun ori ori nti ko le orun bo wa si ode aye ori de agbede meji aye ohun orun ori wotun ori wosi ori ori eni kankan gbogbo e funfun lo sawo ori wa mo kan keji ogba le baba lawo lo o le dolopo eni bayi lori nda fasi waja ti baba lawo daifa fun ori odi meji lodu to wu loju opon won ba ni ko ri orubo eku meji abiru were eja meji abiyo gbada ewure meji abamure derede gbogbo etutu to je mo pe ori bere enu loju bo ori eni won fi rubo fun ori ngbo ori rubo tan ko tojo ko to su ebo fin ebo da ebo ori de ode orun kokoko oju tin ti kole orun bo wa sile aye o na ririn ajo ti e bo gbogbo e funfun lo sa o
0: kabiyesi
1: oju o wo kan ori ami lo kan pe ami kan ni nbe lo kan yi se funfun gbo ni gbogbo e ngbo oju de bi tami wa o so papo mo ori ori lo ba nbe imo na nbo tara bi to ti ri ami ibe lo na lo oba ori nbe o na so papo mo ori eti wa na ririn ajo ti e bo kaluku lo ti yan pin ipin titi ni ko ma gbo gbogbo nti ba nlo ipin ti mu ni pe gbogbo orun ati dundun ati to dun o ko won ma gbo ipin toju ni wi pe imole gbogbo bi to nba ti de ko won ma ri kedere e ri bayi enu na nti ko le orun bo wa si ode aye o na ri ami lo kan san ibi tami wa nlo na lo bi igba ta won eyan ba lo telu sibi kan a ma gbo eyan bi bayi e je ka lo won ti nbe enu na so papo mo ori orun na nti ko le orun bo wa si ode aye bọrun se debi ti ori wa orun gbe oriru gbogbo ara debe gbogbo ara wa gbe oriru ibe lori wa ti wa di eni agbeka ori wa wa di eni ajiforo rere lo a wa ro sakun osakan ti dani gbe lai sori eni eni ta ba da odi meji fun oto ni kada ifa fun oyan ifa ti kala re ni etutu ti e lo to a bere nitori re o ba gba ni olotu elomi a ma gbe yetu imi a ma gbe yele elomi a ma gbe eja lasan ati eko elomi a ma gbe eja ajabo nitori ba bere ni kesi piyan kan bori fun oyan lasan agbon la fi pa obi fun ori telomi ta ba wa bori fun ru eni be tan odi meji ni akose ti eni na fa okun ta ba fi digi wale latoko e mo pe mo so pa gbede meji aye won orun lori duwo koko duwo si ngba tori n torun bo ale aye okun ta fi digi wa ile latoko okun ta fi di ru wale lati oja okun ta fi di yo wale lati oja eye abiye nitori ajinde ara se mo pe ti eye ba gbera nle bayi oke ni nlo
0: beeni
1: oto ni akose ise yin ninu odu fodi meji iwe ene be omo fi we bi an ba de lati orun won o tu dele aye
0: kabiyesi
1: leyin igba ta ba bori fun ru ene be ta tun ase fa odi meji fun oju odu fo odi meji
0: edu se be se n ba bo yi inu wonu bogu ara mi o se ori na ni gbogbo ifan sise le lori bayi
1: bo ori ni gbe gbogbo ara kaakiri agbaye ori le ja fi labu ori laaro gidigba fi se ti e lale odo ori ni soyan do lori orilede ori gbogbo wa oni takuwa
0: ase iduma
1: ori la babo abafo sale ta ba ti wa bori ta se akose re ninu faun iti je ori bibo nu yo bere ntori re ba gba ni nile yoruba eri bayi ngba ti oro ori dayo tan tori de ni agbeka tori de ni aji foro riri lo ori wa njo ori wa nyo yi wa yin babalawo babalawo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ni wa se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo ori lo di fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolope ni lohun da fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo uru o gberu o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kerekere oju ba ori duro gbiri ntolu aguala imo lo se kerekere imo ba ori duro gbiri ntolu aguala kerekere orun ko sai dele ni gbiri ntolu aguala kerekere ore gbogbo wa ba ori duro ire aje obori yin duro gbogbo eyin te nsunkun aje
0: ase o
1: eyin te nsunkun omo ire omo obori yin duro
0: ase o
1: ire aiku ba le oro yo ba ori yin duro
0: ase o
1: ori eni lagbeka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni takuwa
0: ase o
1: ti ori eyan ba ti gbabode bi igba to je pe ko siru oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ki se dandan pe igba to ba to wa eyan le bola e kan laarin osu meta ori eni oni gbabode fun ni gbogbo nta ba da laye ori la fi da gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je
0: o
1: gbogbo eni to je pe ori ore leyan aye oni be gidi na la yin adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 odi meji lodu Fatima mo wa si eti gbo yin la sale elaboru o elaboye ela bo sise gbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ge oluawo eh atu oluawo olubada omo ilu akaran okun o ibi ewe gbenje tegbo fiditi sina ni adekoroye igi adubi nkayo anuma bi eye okun o Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluawo le badan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori te omo dido wa mo bu mo te onisu lo niyan ke yo mo se se ni ko ma je nbi eyin ri oja degbe re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo rere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode ewe nje adubi otun oluawo le badan ni baba sale loju ona je nbadan lati oji eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada ewe nje adubi nbe tabi ka pe won sori 080 33 26 0141 oloye ewe nje adubi otun oluawo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye
3: la gelu efe jagaba gbogbo retio ma

0: bayi baruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o si so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yi na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu ni bele ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803 881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gbogbo radio ma ro won so
2: Lagelu FM 96.7.
3: Tọ eyara lewa mo kiyin ni bikibi te ba wa lale ya dupe lowo Eledumare Oba Ajiki pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba atitire bra se nde iya chikito ati iya togo atitide lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa fọ koko I dupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun ya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
4: mo kiyin bi te tin gbo mi dede asiko yi pe ni fi aisan logba o aisan ni fi ara wa se gbogbe o
3: amen e ti ki won
4: ka lo wa nuko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma ngboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun de leni
3: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbe wa fun wa lale
4: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa aba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
3: ni arthritis
4: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin iwo to ba po ni aisan ta npe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
3: lati
4: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara ti ki se po last dent ti ki se po ni aisan kan ta npe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complete san ese yen o ma nfa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mora kin pa ile isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi si e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so da express yo ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1010 30 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju o laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mu gun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so mo pe to atoju to n to yi o oun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon ngba to ye pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yi na apon awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
3: 1 minute no do
4: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
3: to ba fun nipo kipoki to se pataki
4: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
3: okay
4: won to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gbo te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
3: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
4: e se olotu se ri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma dikeyan to sere sere sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na teyan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara teyan ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma nfa keyan ma ri toto dede mo elomide ni
3: syphilis
4: staphylococcus infection ben bacterial infection lori shirishi ben o le fa ki ibi tito tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin ni kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro ni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akaka sele ni o o wa ni afani laarin bi odun marun odun mefa lati mi ti obirin mo pe o tin ko letter si prostate o
3: so o se pataki okunrin ma dobo
4: o se pataki
3: so that nkan to jo mo pe o prostate de o kini ko kini
4: ko ni le sele si okunrin be
3: ni le sele si
4: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
3: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olohun a gbogbo
4: be ni olotu
3: awon na ale ri
4: be ni
3: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je kuje lo nfa kini abi je di
4: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun to dun to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro eni be ni aise kan ta npe ni jedijedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du to du sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo lati odi orun to ma ma baja elomi o mu to du be to ni aisan jedijedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
3: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
4: ona abayo wa
3: mo ran tin si pe o ni enikan eyan ko si meji to ti so pe ka won ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwo san wa fun uru awon ni be yen lodo yin
4: olotu iwo san wa fun se ri ewe ati gbo ta won baba nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti ise kan ti baba mi ti fun mi ti pepe bi pe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
3: ogun
4: ta ba jo ise itan awon ko ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
3: ya togo
4: a wole
3: won ko bu kini e won
4: ise baba mi ni
3: won da si bo tun se ga won da si
4: won bu si won flush e
3: won bu si won flush e
4: leyin to ba ti meta
3: to ba ti pojo meta yen
4: to nko won
3: ma bu kini e sinu eko
4: ben ma
3: won ma mu eko yen
4: nko
3: ta nso yi to jade a wole pada
4: be ni
3: e ri pe ati so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọ je ko kan awa na
4: ami
3: o da iya togo mo ti e gbo pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da to wo ele
4: be ni olotu
3: ona wo lo
4: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini o ba ti kere ju obi ni o ni like e
3: ah ko le kon le gan
4: so ani awon kan te ma lo fun yen na e to sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda oba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
3: ogun
4: pe be ni ko so ogun iku gbogbo apata
3: aju lọlọrun ni
4: gbogbo nkan ti ọlọrun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugba iku yi
3: o pin dogba
4: atolowo
3: ati talaka
4: o la fini eje ka se daada
3: ka ma jadi si ti pa mo
4: ku won le ma so ti wa na ni daada
3: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini ko kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
4: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba n tomo ba kere ta ba se bi mo n baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to ma ma to 2 months omo ya ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
3: se ko kini le se o le je koko na put on weight
4: be ni o
3: koko na tobi
4: be ni
3: that means ireti nbe
4: ati
3: pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
4: be ni
3: ti won ba kan si odo mama togo
4: be ni olotu
3: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
4: a dupe fun lo
3: e to ku e de nsuki nko
4: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lokini yen mo because ton ba tun lokini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fo benin
3: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun tu bere awon ibere kankan si
4: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
3: lekan si
4: 080 080 35 88 88 1010 1030
3: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fawon to wa ni Nigeria bi
4: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati do oyibo
3: okay ma ba won send you
4: beni beni
3: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
4: no a ma n we bill e
3: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
4: te ba fe pe mi lati do oyibo +234
3: okay
4: 80
3: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number ta ma fi get iya togo ni eh yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbo iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
4: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to nsun kwa iri gbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lola o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na de wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan mo nkan to ma ndo to ma produce omo
3: lataro
4: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ole ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
3: okay
4: bo te ba npo eyin okunrin te ba npo ni run kan bayi bo yo ni watery sperm low sperm count e kan si le se mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọrun a de ma tojo ko ati yawo ni le se wa to da ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni for ta ma toju ti everything fi ma wa okay
3: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
4: be ni an sayewo
3: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 080 080 85 88 1010 1030 0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọ danu ni ara wa alaafia a to to peye la ma fi ma lu ojo ese o da
1: La Gelu FM Jagaba Gbogbo Radio ma ro won so La Gelu FM 96.7
5: Ilira loro
6: alafia tayo
7: Ọ̀gbẹ́dára Aba Home olótú iṣan ara gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú egun tàbí iṣan ara ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀ ká rin òpó ná méjì kù ti máa rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀sì àìsàn burúkú ìjákulẹ̀ ti kọ́lé sí ọ láàánú ọ máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀gbẹ́dára fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ yájà láàgọ́ ara àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn ká máa rìn wọ́n kú ká máa tẹ̀gòlùbà guluba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi san ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
8: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
7: baba obadara ni alafia lo
9: e ku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisen ti ogbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko we po ti ilera oju ti ba wa tabi ko mo wo sin ko fi boju osi ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ne ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbona wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri ne yen ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju ni yen ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisen irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda wo la mu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto sibi irina ti e ah eledumare ko ni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan to lupa wa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alafia loju o
2: Lagelu FM 96.7
1: la Lagelu FM Jagaba Gogo Radio ma

0: kan ojo kan fa sa tun gba lala kan ojo kan alujo lala kan ojo kan
1: kan pati wa bayi to soro mi fe mi laida
0: awon oro to mu imi si wa
1: lala ka sa eri lomo o kiki gagali o
0: awada keri keri
1: lori
0: eto loyin lado eri ipokun fofo
1: iwo
0: awon ko lolo kan ojo kan
1: ari
0: awon re
1: o je mi lorun o gege
0: awon le won le mu imukumu
1: o aye mi o
0: I'm a science student. I'm a kojo. So see them, I sure.
1: Ira wa mi fe mi pa di pe lo.
0: Aye kan ko e ni koku ko.
1: Oluse fe mo la gasta lo ta won la.
0: Lo ko lo tu eto yi mo fin ki ka bo sori eto yi.
1: E o ku aye mi fe mi pa.
0: Wa shira alayo ogo ede ofo ma le shofa.
1: Ola gasta lo ta won la.
0: Ole Adeni Ikolade's International Oko mi o mun ki ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun ikani lagelu 96.7 FM won pe bi be ba wa wonu bi o tumo si pe si yara wo ibi to e ke wa na le wa yi o e gbori wole e ja jo gba latun gba ara wa e ko si kini kan joba Jesu abi ki le so oja sun ko je meja sike won wo gidi ko oja sun ko je meja o je re ke gbingbe oko asiso alawa batini
1: eh
0: o ma la anfani ati forin lolokan ojo kan gbe wa debe
1: orun lo saanu mi o eri lomo o emi na
0: e ti mo pe lori eto yi to ba ti rojo tuize ale fa ja ni a jo fa wa go kan pelu idunu atayo

ọba mi oke njọba ti fọlọrun orukọ ọlọrun ọba mi oke siwaju won le eyan to ba lo si bere tiru won o ba fọlọrun bere iru won mo sare bere mole ni atemi ateyin ani sare bere mole be si la ni rin bere bere o lori owo iyaje mo ja yin si ka share code te fi tare pelu edegbeta naira 500 naira pere nle lo fi ta *347*1004*2# *347*1004*2# o wa npe bobata o wa je to mo si alaigbagbo o wa nro siwa nro seyin mo ro siwa mo ro seyin pa okan re po soju kan ale yi ale orire re ni tori eyan meji ni nbele bayi ti o gbenu si 25,000 lodo meji tun de se ha be ni o ti ri owo ni o odo awon kan won le mo wo pe awon ti ju be yen lo sugbo wo to ba wa ju be lo edegbeta naira na lo fi ta owo ti o ra suya ko wa fi cash out to 25,000 sori pe o po leti *347*1004*2# *347*1004*2# *347*1004*2# *347*1004*2# pelu 500 naira edegbeta naira tabi lori website ni o www.cashier.ng www.cashier.ng emi lokan lati cash emi lokan lati soriire

akoko abala gbe wa debe agbadun agbala e bi ka ti nkan ba ti mo gbadun e awon eyan bi mi le pe kola ise wo lo ti e wa seri gan sa je mo fe ri se ti mi o seri do mi o jale ri mi o ko fa awon eyan mi o de pare ri si edodun so pe kini won pe pe keyan ko keyan pare awon omo mi lori oda ba ko fun ba won to pare o ani to kole kan yen won si yimo lo pe awon ko awon oko o tori gan fe cash out ni

gbogbo ti n bẹ nu mi yin oluwa ori eleyi te n gbọ orin Folake Adeyeye eleyi ti won pakọle e ni iwo kan mi yin oluwa bayi na ba fe jaladun e si waju si o ti wa lori digital platform ka kakere eje mu ipe lati apa abi hello ipe ja tintin o ipe ja tintin o ipe ja tintin o

ota ri be na lo seri emi mo gbon ju te ba se ndara po mo wa e ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun lapa bi o ipodun loyin tuto koko abala gbe wa debe nte waju sayin ba se ndarapo mo wa o tumo si pe ka ma ki kaabo sa n gbe yewo na re o je pastor nu jokan eni to wa je bi igba keji mi won pe o re ohun won won da nilo fun won nilo bi 300,000 lati fi se toju e gba ta wa de church ya wa wo pe kini nkan ta fe se lati le se toju e ki are se daada 300,000 won nilo a sa soro yen nu ijo olohun nigba ta soro yen oye abere si ni te owo ah pastor lagbaja eyan daada ni won pastor lagbaja eyan daada ni won won te owo yen de ori 2.2 ibe ni pa ti pare o pe 2.2 ti wole o ate mi ri owo owo oju mi ran 300,000 nikan oni mo fun en ti ore hello eh oja

0: hello.
1: Hello, Ekale sir.
0: Ekale, o ko n bi la tin pe?
1: Lati ruwa la tin pe.
0: Eka bo sori eto. Yes.
1: To ba je mi ni.
0: Eyin o.
1: Mo ti ma se fun yin o ni da tara ni daya.
0: Ki le se fun mi o?
1: Ah. O se ki n se ogun si keyin na o si ke wa ninu are ni.
0: Pastor Mrs. to shogun ke shogun si mi se bi a se ko ni ba se ko ni theology school ta lo ni
1: pastor le yin se bi pastor le yin e ke to se un te se
0: eh ko si nti o le sele e ka kan ti ero lokan ara yi pe esulo fe ma sise nbe yen keyin wa wo pe ko ye keyin se ka je ko sulo eyin na
1: okay tin ba je ke sulo mi mo le fa ile ko ti olorun lowo se mo pe dajo olorun ni
0: o ye ke to se yen na ko ye ke se yen na o da
1: e fowo mu kan ni o
0: e se e ku tete si wa o mi mu ipe kankan mo gbogbo to n ko to n la to n je to n se to ro pe apo enikan gbogbo e ti dun to n se o mo je ohun mo jogun ologun mo ti e laiwon la mo ti dagba ofe okun orin ati samodalu bulugbo ti o ba je ti e yo kale je ti e ni ti o ba ni je ti e oni je ti e si bo se le photo ko si bo se le se to e won ja e won so se wa ri iru owo bayi wa le leyi te ba wa die ti biru eni be se na ko ni mo tori pe kini ko si se fun abala akoko ya gbe le lati mo ko ara wa ni eko eleyi to

0: Oye ja sa lo yi ko to fun ka se papapa ka se gbogbo e papapa ko to di pe a wo abala keta lori eto abala se gbo yoruba lo a si ni abala kan agbon toro moran ta ti lanfani ati gbara ni imoran a se gbogbo e wonu ara won papapa na ni gbogbo e je yewu lapa bi 0907 17 lo pari number yen eja o boya oju opo yoto eja o boya yoto o ti ring eja o boya yoto hello e kale o ya o ko yin adugbo bo ni ati ma yin soro e
1: oruko mi so mi pata si
0: lati bo sa
1: lati ogun state la beta oba ro wudin
0: ogun state la bekuta
1: bene
0: nje ma ibi ati npe yin bi
1: ebi o lagelu
0: lagelu nje ma nkan ta pe yin fun
1: kashe
0: igba o le tin ta kashe o
1: to de pe di o
0: se ti ajeri
1: o mi je na meta
0: mo ranti pe ti je lori eto ina ngba kan ri la le bayi na ni to ti je 25,000 yes sir e seun e ku te ti si wa lori ko re yes sir e ton ti e waju lapa bi o e ja lo si abala sokoyokoto e ja lo si abala sokoyokoto sokoyokoto bi ti bo si ketun wo mi pe kini o sele orun je isa nto si lale edun ni mo fe ko se si ni o kere ni mo wa fe ko se si ni so nto sele ni e se gbo yoruba ojare asa ti se yoruba oku ni parun gba kokan asa ti se wo ni baje tori ko mo ba parun o na ni lo je ka gbe abala ikale lori eto tunde o ti wa n bibi ni rerin musa yi bo ni gbogbo nkan tuna
2: lataro edimari akunwale re eyin ti a tuki yin kaabo si abala ise gbowe ise gbo yoruba lasale yi oruko ti a ni tunde omo adegbeiro e ti mo ba se ma se ama jubere wa ta ama pe ro bani soro te ma pe wa si ama sare fi sere owo ai buyan bi baya de kin fiyan se eye to ba mo gbianju ewo a fi se kini a fi nkora wa leko ni ki wa ni ibere mi akoko ti mo mu wa ni asale yi o na lo wa lo bayi pe ilu ki wa ki o ma ni olori ilu wo la le wa oba yi si e ma gbo ilu ki wa ko ma ni olori ilu wo la le wa oba yi si ajalorun ilu wo ni a le ba oba ta n pe ni ajalorun si ori ero bani soro te ma pe mi si o na lo lo bayi 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere +234 8142491006 +234 8142491006

0: olori re ni olu
1: olu
0: be ni o ma npe olori ti won ni olu
1: olu wa ni ti wa na
0: olu olu kini
1: igbora
0: olu of ke so
1: olu of
0: igbora olu of igbora le nje sugbon ke se pe won ma npe ni olu gangan ilu kan wa ta won ke ni olu eh so ma gbe yin de be laipe ma ba wa bo ese
2: olu la fin lu songba kan alolu no fin lu songba kan ka to ma lu pressing iron olu
0: hello
3: ele kale
0: o baba mi ki loruko yin bele tin pe wa
3: o ko mi ni Tunde Poli lati Omiade
0: Tunde Poli ton pe Tunde sori eto koni baje
3: olorun ni
0: oya e ba mi dawo ibere mi boda Tunde
3: Olubadan ile Ibadan
0: eh a mo pe Olubadan se ri orisisi olu lo wa Oluwa Ibadan Oluwa nfe olu iwo gan wa se get sugbon se ri olu ta nso yi awon ma npe awon ma te mo oba ti nla daada oluko yewon
3: abi oyun kankan
0: oluko ye yen gangan olu ni
3: ma be to bo
0: e ja ma babo e se gan ni bra Tunde ah hello o fe yi fofun ba ibo ni ya wa da sola se monti won lo yi bubu hello e ka le o
4: e ku eto
0: eto ni baba mi
4: ya se ti na ni o
0: iya ya chicken
4: ya chicken lati ya kari
0: oh ya mama chicken e ba mi down bere mi jare
4: olufun ni o
0: olu kile pe
4: olufun
0: ah rara ma mi kesun ya mo babo hello
5: akwari akwaru
0: ah
5: o ba da ko
0: o jade tan o wole kan le
5: o yi bobo la le
0: o yi bobo la le
5: oye eyo oranti
0: eranti sugbe mo
5: da wa tan
0: mo jeri yin yo ti e kokko sumo na hello
4: olu ofori
0: ah koda egbon e olo ba sanu yin olu ofori ko si wala ni dake lu oro yin amo ma si ma tun mo bo lo nsoro ori ero ba ni soro te ma pe wa si o na lele 0912370 8675 0912370 8675 Any country one there? Olu of worry. Hello.
4: Ah, says Olu worry ni.
0: Olu. Eh, abe wa gba mi lowo arakunrin ni. Olu of worry, Olu worry. Orisirisi awon eyan la ni bi o. Era sa, e ka le o. Eh, o ti re. Hello
6: sir.
0: E kale o baba mi.
6: E kale Kola Davis.
0: Yes sir.
6: E gba mi ni wa inti.
0: Ami o wa na ni wa inti o.
6: Yes sir.
0: Kiloruko yin baba.
6: Oruko mi ni lati suka.
0: Lati suka. Eya e ba mi dahun bere mi.
6: Oluwo ofiwo
0: nkan sohun. O sohun lati suka e se.
2: Mi mo ti so lo ma je ka mu ma le so bo won ko. Wa bo mi so.
0: Hello
7: olugbodi
0: olu koda orisirisi awon eyan mo san ba pade lale olugbodi ko abese mefa ni ba fun yin blo lati bi o kan yin la hello
8: e kale
0: o
8: bye data kan
0: baba
8: olusoga
0: aderomu ni iwo lo mo ti rogo lale hello orisisi olu lawon yan san fayo
2: fire tutu iyawo sigi to ba mu de si aro ti onina
0: hello
7: eku eto
0: eto ni mama
7: yes en ko pe le kan yen ti gba olu of worry ni
0: ko
7: ni oda olu
0: ibi adugbo le tin pe e se du hello
5: kò sẹ́ni ó méjì àyàn bí ẹni ó mú kọ̀ǹgù ẹ̀ lọ
0: bẹ́ẹ̀ni o kò sẹ́ni tó
5: mọ̀ tú wálẹ̀ jámọ́ ní àárẹ̀
0: ẹ̀ rí i pé mo sì gbọ́ orísìírísìí olú lọ́wọ́ ni màmá

0: pe tan ti pe latẹ kan gbogbo yin patapata le gbianjo gbianjo daada ni tori gbogbo awon opo nu awon oba la ma nfi olu siwaju oko won ka to pe won sugbon nipa ile ti mo mu wa lasale gagagan oruko ye ti won gagan ni a mo je olu taba wa de ilu tin be ilu tin ta ti le ri na ni ilaro ilaro la si le ri olu ti ilaro e te ba ti de be e beere olu ti ilaro won fa awon to nje oye na won fa yo fun yin ni abala be on loruko ge lapa be yen so e je kin tun te siwaju kin tun beere beere kan si se ri kabiyesi la ki oba lade kara o le la ki joye oba wo ni won kokko ki ni kabiyesi ni ile yoruba ta kokko so pe kabiyesi o hello
1: ah hello se so olu tori ni
0: ke so olu tori o olu ti laro ni o ti laro ni baba mi o hello hello
1: oba fe ni
0: oba ife ila koko kini kabiyesi ni ile yoruba
1: beni
0: ki loruko oba fe
1: oni
0: ofife oni ofife ke shohun ke shohun ke se baba la koko ki ni ile yoruba ni o hello e kale o
2: urudin na lo so lati gora
0: okay bara nurudin era sa
2: alaafin of oyo
0: alaafin of oyo rara awon na tun ko mo ti mo pe bi ti oka awon eyan mo lo ninu ko je ka ma so pe oni oni ofife tabi
3: ala si fo wa gun mo to
0: hello
2: hello e kale
0: e kale o
2: yes
0: yes sir
2: that is so that is muslim
0: lati bo
2: lati muslim lati ni
0: lati muslim e jo se le ba mi gbe voice yen soke die si
2: lati ni lo so lati muslim olugbo
0: but ala kile pe
2: olugbo
0: olugbo dara dele ko de ko je yin o ko si wahala olugbo
3: una bi lu songba ko hallelujah ka to ma lu blessing iron o
0: hallelujah hello
4: so ba ri be
0: eyin o
4: omode ala ti sango ni ako kini kabiyesi ni eyin oba
0: mama
4: ato ko
0: ya fi da sola e mo fe soro ni
4: enzo
0: se ibo le gbe awon owe yoruba si mo fe ke fun mi ni ibo le gbe oni kankan te lo mo yewo ninu koro yara kan
4: emi amori ko bere njo mo wa nu studio yin be
0: o eyin o
4: ide mi ato lai wola mo nle
0: mama ka mo paro ka mo jale egbo yoruba o
4: ibere yi gba lara bere to bi ni njo mo
0: beni beni beni beni beni
4: adura re ogba
0: ami o e ko si wala iya wa e je ka mu inu yin dun ni ale yi to ba ti se die e ba mi send ami olohun e ba send account number yin si coladex
4: ọdọ
0: àmì òtútù
4: ojú omi sí
0: ẹ máa máa tó ẹjẹ nìkan tó máa ń sọpọ́tì wa púpọ̀ àpáàpáà jùlọ ní abala ṣe ẹgbówe ṣe ẹgbọ́yọ̀ báyìí fi wálẹ̀ gbogbo gbalẹ̀ mọ́ wà pẹ̀lú wa.
4: ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ní tẹnugbó bí ọwọ́ ṣe
0: dédìí ẹ ṣeun gan ni o ẹ ṣeun.

ora be je ma kira wa kaabo sinu ojo tuntun mo gbaladura pe ojo oni asan wa sowo omo taiku ti se bale oro arita jese o be si ni ijade wa loni koni bo ma raye nu baba tin wole na a wole ayo ba tin gbero pe ba tin jade lola yi o a fe lo se gba a fe lo sagbon a ni pare mo aye la o abala ori ijemo ki agba na le wa e lori ikoni lagilu 96.7 fm ti ati mo agbadun rin I Chief Dr. Elemori Ogunyemi a fi orin ijemo ke wa go kan gbere kini nkan te fe mo kini nkan ti e mo jare te fe so fun wa nipa I Chief Dr. Elemori Ogunyemi te ba tin gbo orin I Chief Dr. Elemori Ogunyemi kini mo wa sin lokan be ba tin gba won orin jemu ki agba bayi lasiko ta won orin won yi njade bo le ti josi ibo le wa lawon asiko hun e pe wole e jade jo gbadun papo ati pe orin I Chief Dr. Elemori Ogunyemi wo le fe kalo fun yin la jin yi oju opo te pe sire 0912370875 lati le okere +234 8142 49106 +234 8142 49106 loju opo te pese lati fi dasi eto eku te ti si wa lati oro lati wi bi owo ago mewa koja eleyi ta ti bere eto loyin ladun e seun te wa nbe nitori ti wa te ngbadun awon abala lolokan ojokan lori eto yi asi alu yin logo enu akiyin aseyin pele pe eku te ti si wa lori kore to ye pe e mo gbadun awon eto wa lolokan ojokan e seun seun wa o

ora ẹṣeun ẹku 36 wa lati owo ago mẹwa koja aṣẹju bi melo ko eleyi te tin gbadun eto yin eto wa loyin ladun lori ikanni lagelo na 86.7 fm eleyi gbadun e abi eja tujọ pade to ba dose to nbo lori eto yin eto wa eleyi ta tun fi lanfani ati dafa aji dobale ta si mo oni egba eleyi to e pe si mo gbadun e lapo odo ti yin e wo a mo pade ni ojo tuesday to nbo a mo pade lori eto yin eto wa loyin ladun ere podun gan lati gba ta ti bere o nlo ni serere werere sugbon to ba de ojo jimo e mo gbagbe lati pade wa lori eto wa nbe ibi ta ti mo lanfani atun ti mo ja yin si ba won party yin se nlo lokan ojo ke mo ti je nbe bayi e pade wa lori eto wa nbe lojo jimo lago kan sago meje osan na le lanfani ati pade wa ikanni lagelu o na le tin gbadun wa lati oro lagelu 96.7 fm nile ibadan aki olotu eto yi sina alayo oguede ofoma le sofa besi ni damilola kelvin eleyi to wa loju opo facebook te fi ri wa wo ketekete akio ake aseun pele oku ise o be gele asiso olowo button tin ti egbera te fi lanfani ati gbadun e dada o na ti wa nbi lati bi role ana lo ti mu ta jero o da ro la ko to lole amo ra jejeun o ani gbolude owo ngba kokan o tun de adegbenro amo otp sike oke tola oluwa to sin edo Elizabeth JJ ajo nse na ni ajo wa na ni lati gba ti eto ti bere kola wole adeni kola des international lo ko mi be ba wa ni te fe ba mi so e le fi atajise so tabi ke pe mi soju opo number yi 0806878493 titi ojo mejo temi ati yan lanfani ati mo pade kola wole adeni kola des international lo ko mi odo se tumbo.